0: Jesus.
1: Amen.
0: Orode adayo.
1: Amen.
0: Wase bioba.
1: Amen.
0: Jesus oluwa wa.
1: Amen.
0: Mo ki gbogbo eyan mo Olorun. Jake jadu agbaye ni gbogbo bi te ba ti lanfani lati ma gbo ohun mi. Ah, gbogbo ile mo pe owo Olorun ohun si se agbara. Oju re de ka kiri gbogbo agbaye. Olorun da omo o da omo be ni o bo Jeremiah ni o fi da loju pe ki mama re to loyun re ohun ti mo o Olorun lo da o ohun lo mo tinu iya re o ni awon idi pataki ti Olorun fi fi aye sile lati da o iwo na we gbe lotun we gbe lo si o waju ko weyin so re yan iwo gangan ni eniyan ta da si arin ni lati mu awon eyan kuro ni oko eru won ama eyan ma nsare ogoni o sese ko je bi pe ile to wa yen ni ile re to je pe o nilo ki woli ko ba ile soro nigba miran eyan le wa bi kan ko ro pe be lo daju gbogbo agbaye ko ma je ile eyan o gbo pe enikan o sori re leko won na di eru e o leko ya o bere lowo ori e become better komo o ah mo soro jade ni bi ogo re wa debe
1: amen
0: awon e kan be bibeli ti ako nipa won e ma ri pe olorun ma mo change position won emi ma parile deda emi a pa ilu da Olorun papa a ma so fun mi emi ma lo by fire by force kai naura bi na ka mo pase bo ba le sami lo ko Jesus wa ri ogo re lu
1: amen
0: wa de bi ogo re
1: amen
0: wa de bi ogo re
1: amen
0: wa de bi ola re
1: amen
0: nigbati mo ka itan Abraham ah ni toto arani ni lu baba re arani ni lu baba re o de wa nbe country yen da fun won so pe bi npa won ama won je eyan be ni won je eyan won de gbe ni arani olorun lo to wa pe wo so fe je eyan laye se won na fe di baba orile ede bo ba fe di ti laye to fe di orile ede o jade nlu yo ma mu e lo si ilu kan ibe ma so fun o oruko to nje sugbon gbara kuro ni ilu yi bo ba fe dide iwo na wo iran awon baba re ta lo dide nbe e je yin o le dide nbe o lati travel you need to change this country o de gbaran ninu igbaran re ni down wa lowo story be lo ase ba soro ninu we Genesis chapter 12 verse 1 to 4 nigba ti o rin lo to gba ire ajo re lo ngbo de 17 olorun to pe pe Abraham oni sa Abraham oni sa Abraham rin ni waju mi ki o si pe nigba to de ile re o ga mo pe aye o yi pada aburo re to muda ni papa o sorire pelu e enikan gbo mi sa nibi ti ile re wa loruko Jesus o ma debe
1: amen
0: ma fe ko dide kan rin lori ile yan fanda urin bi omo oba iran oba omo oba eyin le nile eyan fanda e risotu e risosi e lo waju e lo eyin e kakiri ma po oluwa
1: oluwa
0: mo ba ile soro
1: mo ba ile soro
0: oluwa
1: oluwa
0: mo ba ile soro
1: mo ba ile soro
0: iwo ile
1: iwo ile
0: ni bolasiki mi wa
1: ibo lasiki mi wa
0: iwo ile
1: iwo ile
0: o ya gbe mi debe
1: o ya gbe mi debe
0: in the name of Jesus
1: amen
0: nibi ti o go re wa wa debe
1: amen
0: wa debe
1: amen
0: wa debe
1: amen
0: wa debe
1: amen
0: ogoro awon eyan ogoro awon eyan ti won sori renu bibeli won ma paro lu ni o ya awon kan paro oruko awon kan paronu Abraham o ma paro oruko from Abraham to Abraham Sarah Sarah ilo nje tele mo je Sarah imo mo je Sarah won yo aye won yo ku nbe won paronu won paro oko itan won de yi pada iran ba bare kan ko di ba borile de ri sugbon ni pa ta paronu o na jeyan and there was be mo passe wa dide laye awon eyan kan be to e pe ko to lo ilu to wa yen o bere lowo awon woli o bere lowo awon ayiran mo nlo eko mo nlo abuja mo nlo port harcourt mo nlo america mo nlo london mo nlo europe won ni o ma lo won ni wa pade alanu won ni wa pade olore won ni wa jeyan won ni ilere ni se igba to ti wa nbe se ile yen ti pe o se iran ti se o mo jo jeran o se aha ene kan ti saju e debe awon kan ti ba orin ajo awon kan ti gba pe o nlo won ti lo tele be de ko to debe won ti wa nbe idin ni to pe mo fini ko bu ye pe bu sinu ikekekere mo fe da oru sinu e a fe ba ile soro nitori re ma gba bi pe a gba adura yi adura ta fe gba yi ojo merin la gbako la fi gbadura na ene kan fo soke sami mo passe aye radide
1: amen
0: oh my god aye radide
1: amen
0: aye radide
1: amen
0: aye radide
1: amen
0: e ba mi si ye pe yen sile pe anu ora lo wa abinu ego e si sile mo fe ran awon oro kan sibe yes mo fe ran awon oro kan sibe e gbo mi sa aye radide
1: amen
0: oh my god aye radide
1: amen
0: bo ba wa labuja ma mura nle ojo monday o li de tan ah o ma ni agbara sa marobina ya kawrabihi le ruada sakanim mo passe boluwa tin be ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro aye radide
1: amen
0: ago merin la ma pade Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. Ojo marun bako la fi wa ne papa isojina. Area 10 lati pade old parade ground. E gbo mi sa. Gbogbo en to ba gbo mi e ma mura nle. Ogo re fe jade. Gbogbo eyin omo Olorun te wa nilu Abuja, e wa ni Lugbe, e wa ni Wuse, Pape Duse Suba en te wa ni Buhari te wa ni area 1 area 2 area 3 e gbo mi sa gbo eyan mo lo te wa ni Kubwa Kuje Maraba Nyanyan Banese en te wa ni Busri Bega Suleja gbo eyan mo Olorun e mura sile o wa ni Gogalada abi Karimu e mura le oli nbo gbe do mo lo te wa nde ide mo pe yi e get ready a fe ba ile soro ojo maru gba ko la ma anoint ile to wa lowo e wa gbo mi sa gbogbo awon to wa nbe ni mo ma fun ni akanse ororo story e gboro change and now see me ogo ra jade
1: amen
0: ohun akoko ti ma se ti n ba pada wole mo fe gbadura feyin te san ore ma

0: mari lele yi ah woni oni ti dara po momo awon to so o ma je mu ko lo to wa fun mi ni oni ki okoko fi yan gba shop na so ti ba after shop so woja na wa fun mi to ko fe fun ni gbogbo e ti lo kokoko gba shop na ka to mo the next thing ta ma se baba ah ipe yi daju ipe yi daju tori pe mo ma so mo ni gba ni te ba fe gba jura fun ani ka bere o lo npe eri mi da every media money emi na ti lerin ba yo mo ti darapo mo awon to lerin kekere lele yo ni la nbo waju ona ti mo mo pe olohun to se le o ma se tojo le lo olohun baba olohun sa gbara do tun oni wale oloruko jesu oke ta loyan le ma lo mi so mo yoruba edo state le mi emi na ti so erin ba won gbe mi se so ah mi se baba o mi se olohun se baba o
1: gbogbo eyin abiyamo enawo si mi sa eyin olore majemu eyin na enawo ase tenu mi jade leyin ore majemu yen wari ibukun la
2: amen
1: wa kan ran lowo
2: amen
1: wa kan ran lowo
2: amen
1: mo moye o mo po mo lowo lowo sugba ase kan gba jade fun mo wi loruko jesu nibi ti eto re wa ase gba jade
2: amen
1: oh mo ni ase gba jade
2: amen
1: mo ni ase gba jade
2: amen
1: mo ra ase sinu ye pe yen ma role akabiha nibi ti eto re wa loruko jesu o ya koja sibe
2: amen
1: gbogbo ye pe yen patapata la ma fi oro si loni gba mi sa ki dede da fun yan ase nbe nu ororo agbara nbe nbe to be le wonu e oro re gbo be la se ni Ibadan be la ma se ni Port Harcourt ni Abuja la gbara Olorun ni Abe Okuta ni Ilorin Ilesa ati Osogbo gbede be jan fi oro sinu e to ba di ola Thursday be la se Leko a se be lota be la ba se nifo ni Abule Egba be gege la ma se Laja a se be gege ni gado ati ni gbogbo branches wa de lusada de agbado ene won si mi sa oro re ma dayo
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: ano go re ma jade
2: amen
1: go re ma jade
2: amen
1: go re ma jade
2: amen
1: go re ma jade
2: amen
1: fe wo yen woju bayi fi woju oro tenu mi jade loruko Jesus wa kan oju rere
2: amen
1: wa kan oju rere
2: amen
1: wa kan oju rere
2: amen
1: wa kan oju rere
2: amen
1: wa kan oju rere
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: gbogbo eyin

0: gbogbo eyin omo Olorun te wa ni asisi te wa ni bafu e ja pade ne asisi loruko Jesu o Maria anuba in the name of Jesus
1: amen
0: n ba ti ku ngado mo nbo lasisi e te won si bi sa mo do bi ko ati iriju mo so tele aye adide
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: but engineer ja gbo ri yen
2: mo dupe lowo Olorun baba se bi oba Olorun se mo opo mi wasa oruko mi ni Watomi lemi igbagbo ati fokanbalẹ mo dupe pe gbogbo idajoko ti mo face ni ilu Iraq mo pe ope Olorun ba mi oju e ko mo ri anugba tori mo to wa ni orita ko ye mi mo o emi ota mi ti fe pe pe kin te ma bo wa le go pe amo pepa irin ajo iyan passport irin ajo ti ma fi wa le gan atẹru ati gbogbo e owo ọga mi lo wa ọga mi ni won ni fi kankan si kan ninu atowo osu gbogbo e pata owo osu ti osu osu kekere amo mo n gbagbọ pe ma gbọ morning prayer ma gbọ adura alẹ na ma jọ program osuoro ko de ni gbagbọ pe Olorun se bi oba aba iyanju gbogbo e amo pẹlu owo igbagbọ Olorun se iyanu passport to ga mi yare pe won ni fi sile fun mi lati wa le gan o fi passport sile o ka won aso mi sile mo to je pe mo ti ni je pe mo ti ro pe mo te le ri kokan gba nbe amo Olorun se won pe mo ri mi mo ri passport gba mo ri awon kan ni mi gba de ri owo gba ni won ba to mi lu pe Olorun ba to se debi to se ide yen o ma se ri to kun amọ mo lai la so fun yade pe mo ti de Nigeria pada ba mo de mo pe lide ti mo de mo gbogbo nkan mi to kun to sukun lo we mo nkan to le send la tori account ti mo de nlo pe Olorun se baba se ma gba to kun fun mi ni owo amọ bi e se ma mo pe ki yan dupe ari anu ki yan le ri mi gba o mo se merin mi wa ko serin to kere o mo dupe lowo Olorun se bi oba o mo mo lori ami atejile mi amọ lori adupe o o de mi lokan pe to ma se next fo ape to su yi pe ki wa sodo baba ki wa fe mi mo ri ki wa so
0: se wa na ti gbo ago mejo ni asale japade ago mejo mo fe so awon aso tele kan sinu yepe yen be ni awon oro oro ile gboran ile gboran a fe ba ile soro loruko Jesus aye re ma dide
1: amen
0: aye re ma dide
1: amen
0: aye re ma dide
1: amen
0: anfani ni fun gbogbo eyan omo Olorun te wa labuja anfani nla ni tori pe ojo marun gbako la ma fi ororo sinu yepe yen different oil lo ma wonu e woli lo mo tan pe ni ororo to white woli lo mo untan pe ni ororo to blue ate to pupa enu wulo ti ma gbo awon lo mo oruko to nje ati ise to nse wa ri different oil ta ba de Abuja eya kiriminu kaba lo oruko Jesus oro re ma dide
1: amen
0: awon ti o gbo tele lo oruko Jesus Olorun ma kede fun
1: amen
0: gbo bi awon oko to ma ko awon omo Olorun wa si area 10 bo se ma ni yi bus 1 lati Buhari agbaduze wasi parade ground bus 2 lati suleja agba mandala suba ma bo si ori papa isoji ni parade ground bus 3 o ma gba masaka maraba nyanya amaku bo si parade ground bus 4 lati gbawalada giri agba suka lugbe ma bo si parade ground ne papa isoji bus 5 iyan lati pape lo ti ma ko awon omo Olorun won de ma bo direct si parade ground loruko Jesu wara anugba e wa gbo mi sa ipade ola ni igando ara oto ni o tori pe ohun la ma gbe wonu ipade la tan pe ni gbara mi fun mi to ba ti wa si gbara mi fun mi ri mura puto se gabira kani habia mo pase boluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro ajere ma dide
1: amen
0: o ma dide
1: amen
0: sori to ba ti n gbo testimony yi mo bere ma ba aye re soro ma ba ile soro tori pe iwo na ma ni eri
3: ebi na ti leri oruko temi ni Kunle Abdulrahim omo ijo ori afefe mo je mo ti join ijo se bi oba ni 2022 ode ma wa si olufu ape fun crossover show daddy eri mi lo bayi mo ni ile kan ati ile kan ti mo ra nigba bo se bere ise se o ti pe die seyin aburo mi to je omo ya mi ki so mo baba mi o de gba ibe yan lowo mi o gba ibe yan lowo mi to je pe o lo si ogun orisirisi so ile yen mi o le te pe ile dori ile yen mi o le dori mi o le de ile yen daddy eru n ba mi vision si to n jere si mi ki ma de be yan o ma pa mi o won ti bu ese mi won ti se gba won ti sawo eru n ba mi amo mo tera ma dura mo wa sori oke mo bu e pe ile anu amo mo ko fa yan kon lo ba me da si ibe mo sha tera ma do e tera ma dura fun iya lenu mi mo ti gba ile mi pada mo ti gba ile mi pada lowo mo ti gba pada o mo dupe lowo olorun se bi oba o e se go daddy e pe fun wa o e pe fun wa o mo anointing sir
0: eh sori pe ase n benu ile o lo lo bu ye pe ile anu kini difference to wa nbe o de fi ranse sibe a de die to e pada fun ase n benu ile oro kan la ba ile anu so to n sise agbara yen mo fe ba ile soro se lori oro re ani bi ti ogo re wa o gbodo debe joseph by fire by force lo fi de egypt ibi ti ogo e wa to ba kap, to ba lo ka itan e you know with genesis chapter 37 verse 23 the 28 won taleru ni but o wa ni ipo eru but lati be o di ero e won igba to de chapter 41 verse 39 to 44 o para de ton pase kaparia na rube ni karum mo pase loruko jesu ile ogo re wa debe so pe ma debe so pe ma debe so pe ile ogo mi mo ma debe so pe eyin eyan ele damidro in the name of Jesus
1: amen
0: aya gabala ko dia e gbo mi sa gbogbo eyan mo olorun ta fe lo si Jerusalem awon e become be ti ma mu ede oni die awon become be ti ma mu ede Jordani oni die register uruko e mo ti pe awon number fun e o de le lo number general number wa 080 820 8888 bere ni pa Jerusalem wa da elo oro e gboro gbo mo so tele mo luwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro aye e ma dide
1: amen
0: oh aye e ma dide
1: amen
0: aye e ma dide
1: amen
0: aye e ma dide
1: amen
0: aye e ma dide
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: gbo eyan mo olorun ti e ma bless in ministry lone o fa ki se ma teso waju loruko Jesu mo gbadura aye e ma dide
1: amen
0: ida me wa re ore re ore atinu wa re loruko Jesu o ma so di la
1: amen
0: ogo ya jade
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: ben yo
1: amen
0: Jesu oluwa wa
1: amen
0: mo gbadura gbogbo eyan lojo bi oni oni wedding anniversary ibuko olorun ati anu re oju rere lati oke wa ko wonu aye re
1: amen
0: ko wonu aye re
1: amen
0: ko wonu aye re
1: amen
0: ko wa igbeyawo re
1: amen
0: ile oni daru
1: amen
0: abuku fun
1: amen
0: abuku fun ile re
1: amen
0: atiwo ati dile re e di alabuku fun
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: ah je ka wa on celebrant ti o wa bi loni number 1 are Fikayo Precious happy birthday to you Karim Oluwabunmi happy birthday to you Sunday Samson happy birthday to you Oluwabukunmi Karimu happy birthday to you mo gbadura ojo ayo yin ni ibuko Olorun ati anu e loruko Jesus ko wonu aye yin
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: so pe ma se bi oba
1: ma se bi oba
0: mo bless apere babo e mo ri bonu bo e Jesus mo ya ye pe yen si mimo ati gbogbo apere babo e loruko Jesus agbara wo be
1: amen
0: wa rogo elo
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: Jesus oluwa wa
1: amen
0: mo reti e laaro yi ninu ipade agbara lati se bi oba loruko Jesu ogo ra jade
1: amen
0: oju sani kan fi da loju bayi pe

kejado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Wednesday ojo anu oni ni ojo kejo ninu osu elekeje tan lo yi odun 2026 gbogbo eyan omo Olorun e dide nle gege bi mo se mo wi pe ojo meta ninu ose la wa ki fi se awewa bo ti e je ko ti mu convention lowo ati side lana gbogbo eyan omo Olorun a ri bi Jesus ti se ri lana we thank God ojo alakoko ni ojo Sunday bibeli ni ran ti ojo isimi lati ya si mimo elekeji ni ojo Wednesday bi eleyi tawon yoruba gbagbo pe oni lojo irubo ojo awon ni bibeli awa ta gba bibeli gbo wa gbagbo pe oni lojo anu ojo jimo oni Friday another ojo to tun se pataki to ti poko jimo loyin eyin ayan fe e dide e ma bo ni bi pepe Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midiri Market gba gititun ni ilu Ibadan gbogbo eyan omo Olorun gbogbo aso tele ti baba wa ninu Oluwa ti won so si aye wa baba kale jaye gbogbo e patapata gbogbo aso tele yen ni o mo wa mu ki awon baba wa ninu Oluwa lapapo bi Oluwa se nbe ti emi enbe laye Olorun ni pada leyin lai lai gbogbo eyan omo Olorun te tuyaya gbogbo yin na mo ki it is wonderful so without wasting time e ma bo e ja gbadura meta ti Olorun ki ko ki n to so a n bo ni service loni convention ti bere loni rabaji gan bi ogo se nje ti Olorun and nkan to nbe nle loni o da gan ki se pade to le miss adua meta ni Olorun ki ko ni wo ojo bayi enikan ni esawu alakoko ladu ope sa je ni gbesi ope ni awati e mo pa je ni gbesi ope pelu gbogun to denwo fun wa lana we appreciate Jesus adupe fun igbaradi fun birthday pastor Mrs. Temitayo Dekunle as well gbogbo eyan omo Olorun so le jajo gbadua meta ti Olorun ki ko e mo bo ni bi pepe adua alakoko ni adu ope bibeli so wipe o ni eyin eyan mi eyin mi nigbati e ba yin mi ma je ki isunkun ile ko jade fun yin isunkun kan be ninu ile ire kan be ninu ile nigba to ba dupe ni eyin olope lope yeda e wa do bale dadi e kunle mommy e ma dupe sotun e ma dupe sosi engineer e je pastor Mrs. Temitayo lojo ibi ko to ma gbon soke ati fe wonu ola na ni

0: Jesu ti gbe iku mi ni isegun ebila Olorun emi awon woli ti gbe iku mi ni isegun ebila mami yi sotun ko yi sosi anu ni o nlo gbe owo second half odun yi ma dupe bibeli lo so be gbogbo awon ti ba mo gbadu ope Olorun ba ngo won mo pe gbogbo en ti ba ngbadu ope ko si ki ile ati isunko eko mo jade fun won e kigbe eni baba mo to dupe temi o mo dupe lowo e fun aye awon omo mi olugbalagba ope mi ogo ni fun o Jesu eyin omo Olorun adua keji ti Olorun ki ko ni wo ojo bayi o ni adua fun idariji ese e kan mo mo so be se kunle yen be se dobale sa eni baba dari ese mi jimi bi wo ba nsami ese mi o le duo to ba lo fe sami ese sugbon bibeli ni dariji nbe lodo re ki nle ba ma beru e Olorun dari gbogbo ese mi jimi ese leru loro ati nise Olorun dariji mi fi eje re fi wo ese minu fi eje re fi fo mi emi o si mo Olorun gba mi lowo e bi ese gbogbo ese to le fe din adu emi ati awon eyan yi Olorun o wa dariji mo duo ninu majemu anu bibeli so wi pe bi aba ni ki ese nikan ko duo oni yo duo baba si ni ki ese nikan ko lo yo lo ninu majemu ase ase to fun mi gbogbo eni keni tin gbo mi laaro yi gbogbo ese kese laye mi ati e Olorun dariji wa Jesu oluwa wa mummy ati daddy adua keta ti Olorun ki ko ladua nu e dide ku to di pe ma won so tele se aye yin ni bi ki bi te ba wa oni oni program di ojo keji an bo ni wema mummy e gbe ese meta si waju e ji o pe 5 mo fe di Olorun ori ofe gbogbo si o mo fe di Olorun meta lokan si yin oni to ji ojo kejo ninu osu elekeje odun 2026 mo fe gbadua fun yin ni bi te ba duo si e wa koju bi gba te yi pada e yi oju pada ko to di pe mama so tele se aye eyan omo Olorun anu ti won o fun baba re anu ti won o fun mama to bi olomo afito oba sami ki emi mimo ko soka o lori gbogbo oju aye re ni ko fi ra anu gba bayi ni oluwa wi ka anu ko dide fun o ni gbogbo iha ka anu ko dide fun o ni gbogbo abala in the name of Jesus Christ eyan ayan fe mo fe gbadua fun yin laaro yi isin taaro yi ago mesan la to bere convention ti bere a se yen titi ngba ti o ba fi di bi owo 130 gbogbo awon tin ba ti fun ni number laaro kutukutu te ba tete de nigba ta ba jade mo ti so fun awon oluso agun ton risirisi ta jo gbadua a bere si gbowole awon eniyan a se itusile fun awon eniyan a gbadua iwosan fun awon eyan gege bi emi oluwa ti gbowole wa and gbogbo eyin te gba Olorun gbo fun oko ogba Olorun gbo fun omo bibi e make sure pe mu oja yin lowo eyin te gba Olorun gbo fun oko mo fe ko mu powder kan lowo powder to mo kun enikan ni okun mo ni mi mo wori emi o gbadua fun yin laaro yi gbogbo eyin omo Olorun te gba Olorun gbo nkan orisi ipele eyan mesan ni ma pe jade ninu ipade convention yi leyin eleyi o to di September so nigba ta ba pari abo sinu old auditorium ibe ni ma ti mo so tele sinu aye awon omo Olorun is going to be combined service lati iwo road e wo moto to nlo si gbagi ele fe so kale ni wema e bere church Olorun ojiji nibi garage yen o a wa ninu convention lola ola Thursday na to ba di ojo Friday ani women day out awon obirin o jade to ba di ojo Saturday gbogbo awon momo to ti le ni 65 awon na pade to ba wa di Sunday a wa se combine service gbogbo bi ti church wa ba wa patapata a travel wa si wema ibe lati se isin eyo kan soso ni agbara eni to ni aye atorun eje nso tele si aye mama kan tin gbo mi eje nso tele si aye baba kan tin gbo mi pe bayi ni oluwa wi oke ti won ki gun ti ma wu won gun ni bi to ti se igbega ti won ma wu to ma wu won ti won ki ri ni inti ma wu won se ni rere ti won ki ri se foke ni igba marun gbogbo eni to ba le se ami pelu majemu anu oyagba oyagba oyagba oyagba oyagba oyagba ki se po gba nikan wa ri se in the name of Jesus Christ eyin omo Olorun ni bo ni kandu yin wa to ba se ko ni o le mu kandu e jade to ba ni tan na to slide ye e je nso tele bayi mo fe ke si gbogbo n te ba we patapata le e si ori enna kandu yin e si waju ke gbo mama yi
1: a ni epe ki mo la ni a ni ofo a ni ayajo a ni ogede a si ni asan nkan marun ni aye mo fi bayanja iya to si nbe ninu marun nti won pe ni epe won ma se ni ti aye ba farabalẹ se pe won o gbe koko waju won o si se se aye nti won pe ni ofo won fo ni e oro ni ti won fo sinu aye yin ti an ba la nkan tabi won fi nkan banu won le fi spofo pe yo bale bayi ni labalaba mo se ti fi mo wogbo won pe ofo ni ogede nti e won mo pe ni se wa ri ogede oni renu oni binu ire tin be ninu ogede pupo igba mo mo pe jade mo a so pe iwaju lo gujugun gbe abi e ti ojugun tin be yen mo pe jade ni awa ni ti won pe ni asan idakeji ofo ni gbogbo en te ba se yoruba school won ti pin idakeji ofo lasan ni kaka ti won fi so bi mo se ni iwaju lojugun gbe odi eni ti won pe omo ka ni mo se pupo ka asan ni woli na ni ase lenu in ti won pe ni ase a mo pa ni in to je mo salaye e ti mo fi ya soto won ni ki n pase leyin ase meje yen wa pa na kan du e me mo boye fi gbagbo so kan ki n pase saye e laaro yi on ti mo kan fe ni ki ami ti o mo dun yato ameli amenoka mo pase ni ilekun to ba kan lati osu keje yi lo titi ti o bi di osu kesa ti o bi di osu kejila ti eyan ba n pase ko ni lo ko damu ilekun ki lekun to ba kan eni ko ba le si aminju nu eyin mejeji ki ilekun yen ko mo si lai si ataku egbo ilekun to kan ni osu mefa ti won o si mo wa ni lai si atako gbogbo ilekun to ba kan laarin osu mefa to ku second half odun yi e kan si ami bo ba se wu yin loruko jesu mo ni ko ma si fun o ayo bada shahala na kan du yen si waju lati si lo gbogbo olufisun re gbogbo àwọn tí ma ń fẹjú ẹ sùn láìsẹ̀ láìrò ẹni tó fẹ́ wọn ó lé ọgbọ́n ńlé ẹni tó ní wọn ó lé ọgbọ́n bí iṣẹ́ ẹ fi agbára inú yín ṣe àmì gbogbo olùfisùn rẹ ìdídídídí àdàbà àṣà kí wọ́n wọnú túbú láì jáde mo ní wọ́n wọnú túbú ibẹ̀ wọn á kú sí. Nasoke asekẹtare gbogbo eyin te ba nfi nu yin si ami won fi ofili e lati oni lo iwo sister iwo baba iwo brother iwo pastor iwo woli owo diran se re in the name of Jesus wa ara owo ni se kai so pe yes na kan du esiwaju mo pase ni iwo ataisan iwo ati gbese iwo atalujanuku ebora iponju mi ma mo boyo le si ami titi lai eni pade mo in the name of Jesus na kan du yen soke bayi eyi ni aso tele na lati ona to ji lati bi ti o jina lati ilu okere lati ilu to sumo e ma wo awon 340 3400 awon ti an le se ami won a fi re wa okan wa gbe pasu ire wa ba o wa gbe ire wa ka omole Jesus. Number 6. Nasoke eyi lo leju nu gbogbo e ti mo tin so emi go gbe kandu mi soke bayi lo luwa wi o gbogbo eni to ba si ami ma loke ma wa le ma Number 7 tun mo si isinmi 7 tun mo si pipe gbogbo nti olohun se ngba to di ojo keje ori isinmi ni wa na so waju gbogbo eyin te ba le se ami enikeni tin ba tun wa emi re kiri enikeni to ba nwa emi re laarin osu kan yi ninu osu keje yi ka waste yen Esun kandu yin so na enu to ba ti le pa kandu yi ese to kere ju no bible the shortest verse in the bible is Jesus wept Jesus sunkun so ri ni osu mefa to ku yi ni omo ye kun to ti sun losu mefa seyin o pelu majemu ati afi to ba pa kandu yi loku O ni sunkun mo. Nice. E pa bela yin e pa kandu e pa toss like gbogbo na to ba tan. Yato si na nu le o e pa. Oro ti Jesu so kan yin lori igi agbelebu ni pe o pari o na loro keje. Mo so tele losu keje pe ogun to mo ja yen idamu yen o pari sibe in Jesus name. Yo keje gbe laaro yin nigba ta ba de church. Mummy ati daddy mo invite yin. Convention lo lowo ibi ti a ti ni anfani leyin igba ti aba pari ninu service loni ni bi owo 12:30 ma bere si se deliverance ma bere si gbadua iwosan ma bere si gbadua itusile lori sirisi ki se mi nikan ori sirisi awon iranse olohun ti wa nbe isin gbowole han han ni ugbe yin te ngbo olohun gbo fun omo ugbe yin te ni olo fun itusile olohun bo se laaro yi a pade ni wema lati iworo e wo moto gbagi ele fe sokale ni wema e bere church olorun ojiji oni to wa je oju anu nbo e je nfele iwole na ki nbo nti mama iso
2: praise the lord oruko mi ni Roslyn Abioye nke mi ko sejo wewe
0: ese
2: so ani moto oko mi ni moto emi na ni moto tele so ti to 8 years awa mejeji ani moto
0: moto yin ti gori odo mejeji
2: won ti ati won buyan ti won won lo ti su awon won buyan
0: won bu won won ro pe mi o sare jade
2: wa jade temi to wa wa nle for 8 years a confess erin kiri ni gba ti enikan wa so program is omo join lori afefe ni mi I came from Kwara State so o wa so program is mo wa bere si gbo ni October 23 so nkan kan wa sele ma fe gba award mo wa travel lo village mo wa lo gba award fun baba mi mo wa pade awon eyan mo ni mi o ni moto oko mi o ni moto kini kankan pe bo mo ni moto to wa lori
0: odo
2: so won sa send owo si mi won sa ba mi se won sa gbe moto yen wa bi last week mo wa gba testimony boda kan to ni abro won wa ni outside ipe o ti se awon kini kankan ipe o lohun fe ra jet ipe oni ko do mi 77 kale ko ma rin lori e ko ma lo ohun tin wa jet o de dije of Friday Saturday ni bad day daddy wa o de di Friday mi so anything fun won o ko se anybody le mo de do mi sile
0: eyin na do mi le eyin na be agba jo
2: mo wa rin lori e mo wa ni mo wa moto tutun moto yi mi o fe mo jare moto tutun mo wa moto tutun bo se di role Sunday niyan mo se gba gate wa gba gba gba gba omo wa lo si gate eni e wa ni open the big gate
0: the big gate not the small
2: yes mo se wa moto wole niyan daddy won te wa sinle o wa ni ka fun daddy birthday gifts moto tutun
0: ewo now ewo mi moto ti baba ki baba bi se won fi toro en to gbe birthday gift wa ki lo fi moto se e so be ntin be legbe yin ore igbe odun mejo esu o ti fe fi an se yeye pa awon omo ori facebook o ti fe fi an se yeye pa awon ya putin be lori facebook o ti fe fi an se yeye pa o ni dederin o gbe moto le o renu pe mo owo ohun so si di moto o ni ase pe ko si laye o ore igbeyin ni eniyan ma ku

0: Ekuleo Mokinye Karo Abdurazak Abdul Ghani Mr. GRA Loko Mio Ileshe MTN Nigeria Ni wana misi nyo Etu oru agba Ni watu ni kafi josira wa ni bera kwa ko Ekaro
1: Waniko muka Alaka Afujusu ka Ike ninu awon adama re Shuban ijakuma re ki shenan lukan Ala ki tiyan To le she tiyan Ton lo je Eni kan shosho Bi e berun yan Wani to sibi kan Oni bobo anan lo gbami Oki ishi ope Bobo elu ye yeke Omo le ni ke la yoba Big ya ye to ni chuma Live it 100 MTN Awon agba mo po we kan wi pe mariwo to nfi igbago sesin ohun na npada bo wa di agbilehe kini mariwo kini igbago mariwo ohun na ni nti nbe lara ope ti won mo fa to mo ndi igbale to ba tutu mariwo ni sugbon to ba ti bole to ti di arahun mo to ti di pankoro o ti di igbago ko se sigba ti o ni di igbago ko ni mo tutu lo be lo raye gbogbo wa omogi oni ti gbogbo aye nso wi pe temi ni ofe temi ni ogba to ba ya yo mo pada dabile ko to ba ya unu di ya agbalagba ara o mo hojo ko siru isara loge te eyan le ni lasiko gba yen ko ni pada si tipile ani mariwo to nfi igbago sesin ohun na pada bo wa di agbilehe gbomi dada ipele ipele la fi gbele aye o ko rorun ke eyan o fu fere lekan na ko di agba si sentele la si fi mo dagba ti run dudu ti fi di fofo lori eni ikuku ni o pada di mo jesin ni o pada di odo odo ni yo di agba lagba agba lagba ni yo pada ni yo di arugbo beledumare ba ti fun lemi gogun idire to mo du ogbodo gbe enu agba sohun awon oye ti eni gbogbo eni ba ti to obi o nlo bi re bo ba soro binu si o gbe mi so pe o fi tori ojo ori re o fi jin ko wa wo beledumare bi yo se saanu fun o eyin mo je si asiko yi te ni gen z la wa awa ki gbagba kugba be ni keni ba gbe na woju ekun wa yo jiyan eni su e se suru apere eru re ni pe e wa ninu oko elero iwo ti joko agbalagba si naro ori pe egun re si ti wu o wa nwa morin ko mo ba subu to ba je pe emi ni woni wa dide ah baba ejoko mo me ejoko ah ah iru ire to ni tohun o se fun o lasiko gba na tinu tinu ni o fi sadura yen fun o omo to si nfi baba re sesin oni baba ahun o la baba ahun o lo lowo ah enu e lo wa un ebi okan ebi wonu o de be o ri bo se dun se si fi owo fun ewu irun funfun tin be lori eyan fi owo fun ojo ori ki ojo re ku le pe lori ile e ka ro e ja gbe ewo won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ike ninu awon adama re sugbon ijakumo re ki seran lukan ala ki tiyan to le se tin ton lo je eni kan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki si ope gbogbo elu ye yeke omo le ni kan la yoba big aye to ni chuma live it 100 MTN ile se MTN Nigeria lo so nigbo wo eto yi oro agba e pade wa lori awon ate ayelujara wa e lo sori Instagram oro agba 247 TikTok oro.agba 82 Abdurazak Abdul Ghani Mr. GRA loko mi ileshe MTN Nigeria loke loke nla bo supa owo omode owo agba kan ki to loke le mo lo e ku

0: Wo bi o ruti yo lati ilare ma gbo kiki eye tara won ya gaga si ki e si o ke rere ni nibi ti awon omo araye ti nferin lo ba ti won ko so un meji ti won gbo bi ko se ko ni feyin e 32 FM 94.9 Emi ri ki o ni wudo lo so be
1: Baba Fendo de
2: Iyan mele ni wo station government mo private ni ko ko ni tumo tan wa so ba fe gbo nisin private radio ni ma gbo television ni ma gbo mi ile wo ti government ko ko ni ori kankan to tumo ta fe wo nbe ju oro nti o ni tumo lo
3: e lo le so fo oluweri e ma gbo owo ti fun omi e te fi pe ipese ina se ri ire je wa ni gbogbo abi e gbogbo nkan ti won so fun wa yi
4: nipa be oro odun lenu yo le won lo mo ejale oni ba ma se rinu
3: se ri ti are tinugo o ba jare egba ti o ba jare egba olorun ma je ko bi ko mi tidi wo gbin lenu
5: awon politicians ti ko won ti ko gbogbo nkan je won ti ko gbogbo e je je pe afa won ati family won
6: a se mu yan gan a se ga soke lawon yen se esin won ati gberu ohun lawon yen se esin to ba lo awon be won yen esin awu e se be ni nigeria alumo koro egypti la nfesin se nbi esin boju esin egun la nse nbi ta kan ma fa go boju
1: baba fendo de

0: So eja tin gbenu akomi ole mo ya bata bejo bata tare tare tabi ki ore ejo gbeja darin awon oran bi ejo eja ba dele awon isin keke ki oni mo ya taro gidi gba ti je ninu bun ko to di bale odo akiyan akiyan ase ni pele wa pa yorun boda laye asiku oririn yi aku ike olon e to se lule ebi ti o ba ti de eyan ise ledun mare o bo wa kan yin gbagbagba bai ona ni kan loro oli ni ojo kejo osu keje oko le legba odun ati mefa leyin ko luwa wa mejo be yo je koro omo ajo ni o olugban soro o kije e mo pe meje ase pe ise ni gbogbo kude kude oba medumare yo ba wa yanju e o tu wa kude ka to yo wa pepere pere latari dada o si bi meje to gba tare bi lere ikan ni tai 2 fm le ngbo laughter lawa lori oke tinte premier mokolambadan sugbe ka kire agbaye ni won gbo wa o kuro ni radio elekun jekun te wa de to gate ibadan te ni gbo mo yo wa da bigba ti mo sin ka Ojo ba de ti ro bayi owo omo daru ni
1: ah ebe wo ja tun mo yo network radio color san ni
0: ah omo ah igba ni wo se ngbo radio eyan omo de te se ngbo de yin radio mi antenna ti mo se si imi ti mo gbe ni
1: ma so ye
0: Olorun be dumaye lori be tori ko se be ti o ko ni lari aye lo gba gboro wa ta fi fa kale ile gbe aburuko wa la fi te re ko aju oloko isu ni kan kiyan agbado ni kan ko ni yan gan atare ware ni gba die ni emi ni kole funny ifana tin fi computer da fa ba mi pa re
1: Yeah. If you find laro yo. Oh fine. Show
0: me. Ah ah.
1: Koko wo native to besi. Iro aso e bayi won e pe yan wo o besi.
0: Mo besi.
1: O besi.
0: Ah, Olorun ma ja da bi la ko ja wa. Thank God.
1: Wa ge bi la. Adupe.
0: E seun.
1: Won ni ka to mo ki agbe wi pe isu re ta boku aboku. E ja mo ran ti wi pe eji ti pa o. Be na lo. Igbeyanju wa ko wa ni jasasan eni titun sojo anu olorun anu ko dakun dabo ninu anu ore to po lopo repete e ti mo nfu wa lojojumo dara aro ko tu dakun o ko fa anu ko fi se gbogbo nta ba nfe lokan wa fun wa baba then that
0: Adio.
1: Olushola omo mo lo ko mi. Agbenso yin nu ti e retire. 44 minus 4 la ro to ni e tu se kini. E 40.
0: O soro agbe. O soro ojo. O soro orun. Ejo me pe iwe awon elesin kan na soro yi pe ogbe die. Ika gbona die. Orun die. Be ni o si ole ode. Bi okunrin alagbara jagunjagun to n bo lati rin ajo
1: ese fa chapter what verse what le kaye
0: ah bibeli ni
1: bibeli ni ah ni mo ja kare
0: yeah eya eja bere si mo kide ohun lokan ka ti jeji iwe iroyin the punctual lowo mi
1: iwe iroyin daily trust ni be lapa bi o
0: bakan na ni vanguard ban be pelu
1: emi ati the guardian to fi mo daily son a jo mo wonu ara
0: wa oya o eja ma wonu e ka ma jade a ni gbere lara eko tan ka tun wa ma wo loju bi ko se wi pe ka mu ole abefun elede ka fi tu eko wo iroyin akoko ti ma akoko mu lefuru gbagbo ko ni gbagbo omo mi lo o da lori ile ise ofege yi ti o lese nle ti o ba ofin mu e ti won ni pe awon kan gbe kale yin fake agency ni o arelede wa Nigeria arebal

0: Tribune ojo pe royin na tu fe foju lede ninu iwe royin ti the guardian lo wuro oni amo je mu bi won ti ko o sinu iwe royin ti Nigerian Tribune te ba doju iwe keta le ni ogun be eni kan soro oni egbo suba kare eyin kundusi fun are orilede Nigeria re bola tinubu
1: gbosa
0: kundus oni baba n gbeyanju o ah na wa papa bi this we no get another one na wa papa bi what you calling?
1: Calling.
0: Na le ti so emi ke. Melo lara mi. Kari gbogbo wo ni. Ini wa mi lara. Ini wa. Ini ba mi pe ti je pe mi ni wa mi lara. Wo ti wo. O wo ke.
1: Wo ti wa le.
0: E pe mu polo. Won soro o. Eni ti o je olori ati ekan ni ekun ti Niger Delta. Won are Tinubu gbeyanju o ye ki baba se nkan si lo le de Nigeria Nigerian Tribune gbe e lo ba loju iwe keta de ni ogun
1: ajede osi ni je mo le kan ba pa julo teyan ba tin gbeyanju e ja payun de ka mu mi lori n to ni n se pelu ebu fopo yinbo orilede wa Nigeria refinery nu e tu wa ni lu wori ati Port Harcourt won ni pe awon kan ti won je oga agba nigba kan ni eka ohun mo ke se bora ko wo osi benu won ko wo na mi bi kalokalo won si ni pe won fi oju won bayi won fi oju won ka to fi won si kawo peyin won rojo lori igbese wo na ni won ni pe owo e tin lo bi $989,630 ati owo kan e tin lo bi 1.42 billion naira o na lo je pe awon to ro kan yi won se bayo won se apapin re lori ebu fopo orilede wa Nigeria mejeji toro kan abayo ta fin re po koli
0: oh my god en ti e mo pe won kowo mi so wo je bi amala ni
1: ah yo ba man soro kan ti ba ni won ko nkan mi o ya to si pe

0: jenkan e ko mi ntuma si iko wo bia e won lo e daro ni bia kan le pe won ko wo mi o se basu basu o je nja ku je ni obirin ko to eh ki lo de mo alegbe
1: eh ko si kankan awon bi bi
0: o me ni oju ekeje tin ba tin kan gba mi orisi mo fo mi lapa
1: mi mi
0: ah iwo lo ma ta ji ban ka lasi
1: sanu mi olohun
0: ko ti e fi eh $1 billion dem o be won ti san ra be won ti san ra ju bayi lo
1: e te ba mi e te ja wo boya fo san ra
0: ah what means e gbe otan ni
1: ah
0: oh god
1: e je ki wa wo boya fo le gbe mi
0: boya won ti san ra
1: loju iwe keta the guardian iroyin fojulede nbe lori oro tin waye ni orilede ti South Africa lori wipe eyin are godogbo e mo lo ilu yin o afa eyin mo papa julo eyin to je pe iwe te fi wole sorilede tian won ni ke soju lowo iwe oro ti wa fojulede loju iwe keta the guardian ni bi ile asofin agba orilede Nigeria won ni e mo ja foro yaro ta ba foro yaro ki je koro ton le boro won ni tori pe igbese ti awon omo Nigeria kan tin pe wipe Senate gbogbo tin lo yi o ye ka fi se fire for fire ni o to ba ju mi ni
0: ba de ba da mi logun
1: o fo leyin kemi gan fo leyin
0: duro gba ko ko ni duro gba kele
1: yes now so mi loko emi na oju oni daro won ni amo ile asofin agba ti wa ni e mo ja se be wipe won o ti ni gbe igbese to le don join bi eyin afogun tako ile South Africa lasiko yi
0: so mo yi ko imo bo sinu wero eyin Vanguard eyi to jade laaro yi n to ni o se pelu etu abo e to me lorilede wa Nigeria ni se bi yo basibo won ni pe iwasu lasun ro le owo lile ni ja fi kapa se bi elegbu ma so fe agbo orilede wa Nigeria won soro won so fun joba papo e wo e fi opin si igbese itun wa idase abi itun rori idase eyi te n so fun se fun awon esin okoko eda boko ama tawon agbesumo mimi ti owo ba tite wa ni ewo igbesi ohun n to e ke ma se ni pe ke ma gbe won lo sile ejo ki le ejo si daju eyi to ba ye fun won to n tenu re ona ni won daro ogagun Abubakar ati awon mi leyi to ye pe awon agbesumo mi won ja okan mi won patin ti won si ni pe ewo seri igbesi eyi to lorin ati ayewo eyi to se daadaa lori sise amulo imera yode oni fun eto abo o ye ko wayo bakan na ni won ni pe ile ise omo ogun orilede wa Nigeria won ti fi awon agbesumo mi meji kan si ahama bi awon agbesumo mi o se dapo da fale e wo e dapo e dabo awon ti ronupin wada awon mo pe awon pe tin sa awon oda tele ni awon ba ma se be mo ni ipinle Ebonu ohun na ni isele ohun ti waye o be ni oju iwe karun iwe iroyin Vanguard to jade laaro yi
1: o le je pe di ni di won tele
0: e di ndi won ti won fi n pa yan
1: ti won si wa wo pe ah imo pe n ti mo se asenu gbekun ni mo wa ni time yen mi
0: temi omo
1: oju iwe karun iwe iroyin the guide I farming
0: yes
1: saju eto idibo ti yo waye ni ipinle Osun pe ile ise olopa awon ti foro lede o pe won ti bere si ni talk pipe re o ni awon isekupa nikan eyi to ti waye ni ipinle Osun koda won pe bi o tuto bi 30 awon eyan ti won ti faragba ninu isele ohun ile ise olopa ti wa ni awon Osun lori oro na o won si wararo won ti n gbe igbese itana wadi
0: omi olapa omi gbegi omi olese omi gbe eyan lo o idamu aye mi omi gbe lo ma pariwo re yeye ni oji iwe kẹsẹ iwe iroyin Vanguard ibẹ mo ko pariwo re yeye ni
1: si ki mo te lo di
0: yeboja a si jọmọ e se odo lo ti wa
1: ibi joye tunde
0: yara omo e se odo odo o le luwe o
1: emi o wa lati awon apa be
0: adura ti won gba yen ko lo ma
1: jọ ni odo ibi ta wa ti wa oke meji takotabo ni
0: omo loke meji takotabo
1: kimi dada baby
0: kinkini ni
1: ojo pe rara o
0: to ni oju iwe kese iwe iroyin Vanguard yi to jade laaro yi aju eto rin si bi ojo ojo se rin ati bi nkan se nlo ati opo ya mero mi nisama NIHS won kilo won ni ewo se ri awon orilede wa Nigeria ti wa nlo bi million 18 o na lo se se ki isele kun omi omi yale agbara wa so ya so bu kokan bakan na ni won ni pe awon sare oko hectare tin lo bi egberun meji niye to je ti oko ti won fi ndako lo se se ki owo jo mi kode bakan na won ni pe ni eke eto eko na awon bi ilewe awon to ni se pelu eke eto eko omi ofo ba awon agbegbe ohun tin lo bi egberun mejo o le die ti won si ni pe ewo in to ni se pelu ilewo san ati to ni se pelu re ni bi ti omi o ti sose bi egberun meta o le die o na ni kan baje o wa ni pe ki awon mo orilede wa Nigeria ka ma sose ka yago fun to le fa ki omi ko ku ni ojuto re ko tun wa ya wole lawa ma gbon mi a ni pe e ba gbon ko olopan o nile tori gbere fun
1: to ba ri ba won kan se gbon mi fa ah ton yo bucket ti ngba won ti e wa gbon ko nu le won gbon sita mo je o kile gbon bi te gbon si gan na in tun pada
0: wo
1: se
0: baba wala
1: no mo jarugun ekun mi kini won o da o
0: ami
1: oju iwe keje the guardian oro fe jora won na lapa bi amo eleyi ni se pelu oro imototo ati oro to tun fe jo bi ekun omi tin waye lotun lo si ye ko lohun saanu wa ni bo ti wa je pe ile ifowopamo to je ti idagbasoke ni ile Africa won so oro o won ni seri ba ti po lori lede Nigeria melo ni wa gan bayi fa mi
0: e ti mo bi o ti to
2: 400
0: kin
1: 100,000
0: e ti abi o ti to
1: according to the last census over 200 million ah melo ni wa
0: ah ti po
1: melo ni wa won ni o le tumo yori si
2: ko mo
1: si mo toto
0: keni tin be
2: gbe te mo se ke ya kefu
0: abe wa gba mi ni
2: ke abi mo kale ke e ta wa ti bi gan ni ran ro Nigeria lorun yi o ke mo tun lo mu
1: in to mo je
0: so mo ma ni na kan na ni
1: yo mu da gba mi ni
2: e la da ko
0: igba ti mo bi first born mi
1: yes
0: biscuit la fi ko
1: yes na
0: second born mi omi lasan ni third born mi malu lapa
1: yes
0: igba ta be ta ba de be first born lati odo mouse piece ni si o se se ko je
2: pe mouse piece na ti pari oro lati je o ifo ti e mo keke en ta won christa ti sari si
0: ta lo ni ka gba kan wa lo na o me rin na kan na e ma ba mi so yen bo se wa yen first wife mi
1: oh
0: ami lagba second wife mi arowo san ele na ni si
1: ta kanofi
2: iye ge fi la o kan ye o pe iye ge fi la o
1: Oh my God.
0: So eja mele bo tile je wi pe ba ba pe lori ga esin ke se omo ba ni nbe ni sugba o awon eso eleto abo orilede wa Nigeria lati le ise omo ogun soro won ni ewo ise ri sele ijinigbe eto waye ni joba abile orire nibi ti won ti je ogun logo awon akeko ati awon oluko won agbe won ni je nti eme wi pe ikole ise omo ogun ati eleto abo awon tin topa se awon eyan ti won ji awon omo na gbe to je pe awon tin fi kele ofin gbe awon eyan to je pe won tun je ojugba awon won be ni oju iwe kokanla iwe royin Vanguard be na si ni awon royin mi na won mu akole royin ohun
1: loju iwe keta ni iwe royin ti the guardian oro jade lati enu egbe oselu ti APC nibi won tin so fun awon to je wipe won gbianju lati seto edibo abele tu dije sipo mi amo to ko won o pada jade lori awon iwe ori list nu wo bi won ti wa so wipe ejeburo bo se bibo ni bo se wipe ka din fun yin ni pe e te nso pe lo le ejo lo mo woro ohun lese e foro le ejo le eja fegun otolu to kini ohun ka yanju re lo ni tu binu bi oju iwe keta the guardian gbe
0: so eji mele yi ni oju iwe keji di logbe iwe royin the punch na ni lori idasile ile iso lopo orilede wa Nigeria papa julo ti awon ipinle wani pe a pale mo dada ka to pe ko o na lo wa diva fun are orilede wa Nigeria Arebel Ahmed Tinubu won lo ti da ko gbaja bi amila ati eni to je amofin agba lorilede gege bi awe te pe won mo risiko kari ati ifese mule awon igbima eyi to je wi pe won o ri si jagere idasile ile iso lopa ipinle o be ni oju iwe keji din logban iwe royin the punch to jade laaro yi
1: ninu iwe royin daily trust kin ku mu part 1 kin wa lo mu part 1 ni daily sun iroyin fojulede te ba doju iwe kewa pe alumanjeri commission
0: awa alumanjeri olon
1: eyin wo
0: alumanjeri olon la wa
2: iba sa wo lona lona
0: kon na alumanjeri olon money is not olon money alumanjeri olon la wa
1: wari ajo to bo to ro awa alumanjeri lelede Nigeria won so ro won sa for moro won ni se ri ise akanse e to ni se pelu popo na to lo re jade ninu ajo ti alumo njeri so fi jora won ni won ni e wo national assembly ile asofin agba awon lo fi se akanse popo na sinu e kale to boju to oro owo ti won ya soto fun won nu budget o
0: oro nbo nbe
1: atiku na ti wa soro ki la atiku so atiku mu iko bayi se ni ra mu ri federal government o na federal government ni afiwe mo se o bo enu ate lu ijoba apapo orile de Nigeria wi pe se ri ale won pa dikini ise en dikini fun kini ise bo lo se je ti ise akanse popo na o jade ninu eka ti alumo
0: o mo pe awon alumo injiri ti won ba ti se won tan awon ona ti won mo gba
1: ti won mo gba
0: ko yo
1: popo na ti le baje
0: yo ti wa baje mo da
1: won tu se fun won
0: ta pe adan country lo wa ni te ba ti se ti tan e wa te carpet si digba ti won to wa commission digba ti won eni kan ni rin oh god
1: o ti ye ifa
0: igba ti mo taji
1: ifa for 2027
0: couples party
2: egbe ta ti gimo lo ri
0: e pa yun de e ja mu mi bo ti le je pe bo nse ba ti tanu bi ba ti ku onu ise ise buse sibe sibe won ni pe awon orilede wa Nigeria ti won lo bi million 44 o le de 36.2 million lo je wi pe won foju wine ewu ebi opagba fowo meke latari aito onje emi ko ni mo so be o won ni iwade ati abo iwade ti won gbe kale lo fi han be won be ni oju iwe keje iwe iroyin the punch to jade laaro yi
1: iroyin o ni bo se ri lara olohun go sanu ni fa loju iwe karun inu iwe iroyin ti daily trust ope arabinrin kan to je pe ohun ati boyfriend re won si jo nfera won ni won ti ifera won sile o omobirin ti boyfriend ohun ti wa bi tele jo je mo pe iroyin gbe laaro to ni wi pe o si mu omo ohun o gbe mi lenu re o danu sun omo lomo
3: oh god
1: enke iru
2: awon hip hop awon bukora mu na
1: se
2: ton gbe na le
1: iru eje buruku oni nbe loju irufe obirin be
0: ato ko ba medu mari ko ma so wa ikoni 32 fm le ngbo laughter house lawa lori oke tin te premier makola ni gboro olubadan e ma lo sori ta kan ilu jera facebook e shaware 32 fm 949 feyin e youtube instagram 32 fm 949 feyin na ni e ma fi awon awile yin so sibe a mu akati akoko to ba ti to won ni se le bayi o na ni ababa o en to ba se gasona yo si be sisi labo ni oji iwe kesan iwe ro evangeli to jade laaro yi won ni pe awon kan won mo tiro ile igbimo asofin wi pe e wo awon gun le ife hunu an wi pe enikan wa ninu awon ti are le oruko won ti won lo se asoju orilede wa Nigeria ni le okere won ni e wo da bi gba to je pe o ti sa se ma se lo obirin ni lokulo nitori ide eleyi yo da ke yoruko re kuro bi gba ti won yo jiga
1: la se ke yan mo so obirin lo ni nsin
2: se eyin eyin yo wa lo eyin o lo o kan wa wo na
0: pe agba kin
2: ari ta ba wa njo mi
0: iduro si fe to wa lori ibule o e to wa lori naro ni ko sola eyin na mo so se pe lawon obirin yan
2: se
0: me wi pe
2: oya le ko mo mi
0: na se se pe
2: o wa pa ja si kankan
0: la la e le fe gbegbe oselu tori o ti run lara yin ko me pe nkan tete boya kan ra gbobirin kan leti agbawo ran yin jade
2: o ti ya lekun mo mi
0: a fe gbogbo e ayin
1: bi si ko
0: ke si mo be ni kankan fa obirin
2: ibi ti o mo mo be ibi ti lo ye mi
0: si ma ba ni sonu
1: seri awon camera kan ti wa ni isin oju gogun ni won se se won kan gbe gogun sori table ni won ti ka le nu won ka
0: toro owo ba de mi ati n papo e mo wule fa mo mi lowo ka mo lo against yin
1: je n fele epo ifa
2: e ba si yan wa gena ka mo soro
0: ta ba yeyin danu o da
1: kokan lady ogbon ninu we royin ti daily trust won pe awon olopa kan ti won je agbagba olopa bi merin ati awon mi ni won ti gbase lowo won ni won di moti awon kan won si tu gbase lowo awon kan latari pe won ka awon iwa ti o to ti won ka mo won lowo oju iwe kankan leni ogbon daily trust
0: so alo abo alo si oju de oja ta ba wa di awa mo tu pere pere ikoni 32 fm ona le ngbo baba fendo ni eti tin lo lowo e ko kale

0: talk last. Me and Maggie, so good together. The FIFA World Cup 2026 is here. Watch all 104 matches live on StarTimes, from the opening match to the final showdown.
1: And this time, it's not just watching, it's watch and win.
0: Subscribe or buy a StarTimes decoder and stand a chance to win the 10 million Naira grand prize, plus many exciting prizes nationwide, with subscription packages starting from just 4,000 Naira. Recharge now via StarTimes app or visit any StarTimes office or dealer outlet near you.
2: StarTimes, enjoy digital life.
3: Aṣẹ́jú ni ká gbé sí rédíò mi. 32 FM ti wà òkè.
4: Sọ ẹ káàbọ̀ padà látọjú di ọjà tó bá yẹ pé ẹ ń ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa ní ìkànnì 32 FM 94.9 ọ̀nà lẹ́ ń gbọ́. A wà lórí òkè tẹ̀tẹ̀ Premier ní Laughter House Mọ́kọ́lá Nìbàdàn, ṣùgbọ́n káàkiri àgbáyé ni wọ́n ń gbọ́ wa. Agbá kí ẹ káàárọ̀.
5: Ẹ káàárọ̀ o, gbogbo ara ilé ajíǹdára yóò máa jẹ o.
4: Àmì.
5: Mo kí máa peace nìkan.
6: Ẹ ṣe jàre olóye. Ẹ ṣe.
4: Ẹni tó bá lọ́wọ́ ọ̀fẹ́ mi tó bá fọmọ mi stylishly ẹ̀mí lọ́fẹ́ yẹn.
5: Ọmọ rẹ.
6: Ọmọ wo.
4: My baby. Ní ta ti parí.
6: My daddy.
4: Daddy kan.
5: Daddy de.
4: Baby baby.
5: Ana mi.
4: Agbákin ẹjíká bẹ̀rẹ̀ sí múnúmbà nínú àwọn ìwé ìròyìn tá a ti kà tá a bá wojú ìwé karùn-ún ìwé ìròyìn Vangard tó jáde láàárọ̀ yìí. Ilé-ìgbìmọ̀ asòfin àgbà orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà sọ̀rọ̀ pé ìwàásù lásán rọlẹ̀ ọwọ́ líle ni ká fi kápá ṣebí wípé àwọn ẹṣin ọ̀kan kó ẹ̀dá Boko Haram àti àwọn míì léyìí tó yẹ pé wọ́n ní àwọn kan wọ́n kó wọn jọ wọn ni wọn ṣètò ìmúbọ̀sípò padà fún wọn tún dá wọn padà sí àárín ìlú àmì wọn tiẹ̀ fún wọn sílé ẹṣẹ ọmọ gbogbo wọn mọ fún wọn ní àmì lórí àwọn agbésùnmọ̀mí. Ilé-ìgbìmọ̀ asòfin àgbà orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà wọ́n sọ̀rọ̀ wípé kò yẹ bẹ́ẹ̀ mọ́ wípé kí wọ́n gbé wọn lọ sílé ẹjọ́ ni tí wọ́n bá sì ṣe adájọ́ bá dájọ́ fún wọn pé wọ́n ṣe ìdájọ́ tó bá yẹ kí wọ́n ṣe fún èyí tó bá sì já síkú bẹ́ẹ̀ kí wọ́n fi ikú lọ. Ẹ jẹ́ ká wo ẹ̀yàn tó ti pààyàn tó jẹ́ wípé kò fi ní fúndọ̀ pé òun ò ṣe mọ́ o ṣùgbọ́n torí pé ẹ̀yìn náà fún gan mọ́ ẹ wá mú ní sínkún ẹ mú ní sínkún ẹ wá pé ká fi ibì kan ká tún rò rí ẹ̀ ṣe tá a bá gun ata lódó tá a lọ ata lọ́lọ́ ṣé ìwà ta lè padà. Ẹ jẹ́ ká wo ta gan ló bá wọn rò wípé kí wọ́n máa gbèrú ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà.
5: Ẹ ṣe gan.
6: Ẹ mọ̀ bínú àgbà kínní àfikún. Kínní tí à ń sọ tó jẹ́ ìgbésẹ̀ tí wọ́n fi ń ṣe
4: ìtúnirọ
6: fún àwọn ara tí à ń sọ yìí nígbà tí ẹni tí ó jẹ́ aṣojú àti adarí Brigadier General Yusuf tí wọ́n ṣàlàyé àwọn ọ̀rọ̀ lára tí wọ́n sọ ni wípé ilé ẹjọ́ ni mo ń padà sọ pé ẹni yìí ó ṣe ẹ̀dá padà eléyìí ó wọ́n fọ́ọ̀sì eléyìí ni pé ilé ẹjọ́ gangan ó dá tí a bá wá mú wọn náà lóòótọ́ tí ilé asòfin bá ní wípé wọn ò fẹ́rú fẹ́ ìgbésẹ̀ mọ́ tó bá padà gbé wọn lọ sílé ẹjọ́ ṣé bó sì wà lọ́wọ́ adájọ́ náà láti sọ pé bóyá ẹni báyìí ó ṣe báyìí ẹni báyìí kò ṣe báyìí.
5: Ẹ ṣe gan ni inú mi dùn bí a ṣe yànnà ní àwọn ọ̀rọ̀ yẹn ṣe rí lákọ̀ọ́kọ́ ná àwọn èèyàn kan ń bẹ tó pé tí ilé ẹjọ́ bá mú wọn mo máa ń witness àwọn ibì kan torí mo máa ń try láti wà níbi àwọn kóòtù yẹn láti wà àwọn nǹkan kan tán bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ àwọn adájọ́ wọn mú ọmọ kan tájọ́ kan ṣe bẹ́ẹ̀ lójú wípé irú ọmọ yìí tẹ́ tó lọ fi lọ́dọ̀ àwọn criminal ní agodi yìí wípé yóò tún jẹ́ kó tún le sí ní tá a fẹ́ fàyọ́ ńbẹ eléyìí sì bẹ̀rù tí bẹ́ẹ̀ là ń halẹ̀ mọ́ tó sì ń gbọ́ ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe báyìí wọ́n dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n dẹ̀ lọ́n lọ fi síbi kan káwọn fi wò fún didi oṣù mẹ́fà tó bá ṣe dáadáa lóṣù mẹ́fà òun gangan lòun ó adopt ọmọ yìí torí pé n tó ń gbọ́ àti n tó ṣẹlẹ̀ látara nǹkan yẹn ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká sòdodo ọ̀rọ̀ fúnra wa níbi àwọn ti àwọn boko haram tiwa tí à ń sọ lórí nàìjíríà yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn n ló ti jẹ̀bi ikú 99.9 wọn ló jẹ̀bi ikú. Ìdí ni wípé kí ni wọ́n ń jà fún gangan ṣé n ti ń ṣe wọ́n kò sọ ẹlòmíì ní lórí nàìjíríà. Tán bá ní ìgbáyégbádùn ni ò sí ṣáwa tá a jókòó ìṣe nǹkan tó jẹ́ nǹkan tó yẹ ká ní sáárì ó kálukú ń tẹ tiẹ̀ mọ́ra ni ẹlòmíì ò tí ì jẹ́ látànà bọ̀ kò wò pé ọ̀la àwọn ò lè dá ṣé n tí wọ́n láwọn ń jà fún ni pé ẹ̀yà wọn wọ́n nẹ̀gẹ́tì àyà wọn làwọn fi ń dá wàhálà lẹ̀ mọ́ sọ fún àwọn èèyàn mo ní tẹ́ ẹ bá ní ìjọba àpapọ̀ dá yín láwọn ìjọba àpapọ̀ dá òun ló fún yín problem ilẹ̀ fi lọ ń da nǹkan táwọn bàbá bàbá yín ti kó jọ tẹ́ ẹ ń bàjẹ́ bí àwọn ipop ni bíi boko haram ni bí nǹkan kan ni o ẹ rí i pé bíi pé èèyàn tó ń ta ogún rẹ̀ ń bogún yín jẹ́ ni n tó yẹ ká ẹ ti ní tó yẹ ká ẹ ṣe ọgbọ́n lèèyàn fi ń débì kan permutation ni àwọn ọmọ yín gangan tí wọ́n ń bẹ nínú inú òṣèlú kí ni wọ́n mú wánu ilé lẹ́yìn ìgbà táwọn èèyàn ò rí nǹkan mú wánu ilé kí ni àwọn èèyàn yín gangan ṣe síwájú láti dépò táyín náà awa ro ile ejo wa e ri pe gbogbo awon yan dapo yen nilu eyibo ton ma muru awon yan be won se be lo sugbo gbogbo ton je memory to tin gbe bo won o tun se ni memory to tun ni bi ko yan format sim card yen kini eyan ni memory card yen won format gbogbo tin be lopolo yo wa die dami ta ma bi ni pe bo tin boruko mi gan ni o mo je ayin si mi ni o mo je ko ni para saye mi gan yo mo wulo fun ilosuwaju ton se be lawon eleyi ente kamo bi kan ti o na ba yo mo pe ah ikure tori ku to wa ni mo ti gba fun yin
4: sugbon ipile ti won ti se loke oya won ni pe won fi iwe esin won fi bura fun
5: seri musulmi ni mi mo mo o si wa na alquran pe wo ni kawon eyan pe wallahi eyan be ni pe wallahi se lori ro eyan be ni pe jitu lori ro eyan melo ifa ti won ni mo ete down eyan melo gangan ni pe
4: o pa pe se re
5: eh so kila so nbe ni pe somo nigeria la fi se beyen on fi nkan bura bawo ko ni se lai lai la ko to se ise aburu tin se tolorun o si ranru e so ta so pe gbogbo oyun sa ka ma ge ni awon eyan won dogon gba won mo won le niyan lodo temi to pe ko si nto to pe eyan ti popolopo eyan o ti gbemi eyan o ti so eyan da labu ara elomi o je eyan mo e wa won tan dale ni 57 days yen ti won ojo yen ti won ojo lekiti yen ti won ojo yen ti won ojo nkankan yen so eric won wa gbadu awon to se ru yin o mo won wa lawon ti repent ibo ni yen nigba to gbo bi 50 million tan nigba to to rowo mi na tan gba omu ikoko npa yan je o wa riku o wa kawoke iko kini yen ko leku o yo ti mu je o leku o bi ege now iwon ba die nu won ni oda awon commandant ti play two benue nkankan atawon komi ti won ti gbo pe ara awon ni to je pa won ke won tun salami fa won ti wa nji awon eyan gbe to nja awon molewe gbe to ka won tun salami as won ti join dari ni atawon ogun atawon na ni awon ati nbo e kurun be yen o so o tun mo si pe igbo yin ro ni so intern se nbe ni pe a ro le ejo nigba ta ba nso fa won eyan awon eyan ni mo mo awon ologun na awon eyan na ka abuku si o si nje iku ojiji fa won na nigba ba lo bi kan ti bombu dun gba ojiji to popolopo awon eyan ki la be so lori yen ijoba ni cooperative lo awon mi ti enbe gan te pe ilu awon ilu mi ni even awon advanced country elomi ohin lo le ejo black sea ni won ofisi ko na mo bi se ri lara pe ya nda luru en ba ti gbogun tilu en ba ti gbogun tomo niyan even ofun esin make so pe ota ilu ni ko si ti se kini o ti gebi ku nigeria yi daru
6: so eja ko nbe tori oro ri be lodo awon bi arewa ut kini ti
5: iru arewa ut kini yen seri te ba won awon mi ni lo ni yaya yi anu se eyan mo so fa awon eyan mo ni nti o je ka ti ri bi answer oro yi ni pe oro esita awon eyan kibo ototo ni eya mi kojo mesin mi esin mi kojo meya mi nigba te yan national tv o si pe en youth leader for that matter o re en fota pe government lo de wa la sa won na o ye kan negotiate ni e ta won governors won tin negotiate kini result mu wa e o governor nfi o ne kan ni sa won go buku ram phone owo toju 81 lo negotiate njo si kilo sele se won pa chama pa government yen nigeria you down
6: e se wa gba kin e ja bo sori oro ti o tin jaro rin yo tutu to bi ose kan ni nsin abi ole lori oro eka kan to je eka ijoba ti won wi pe won dale ti ijoba si wi pe awon o mo kankan nipa re PFIPC to boju to oro awon ti won ba fe wa se idoko lati ile okere ara tinubu ti wa pase ni nsin oro ti jade ase ti gba mu pe awon fun ajo ti o mo ntana wadi iwa odaran iwa je gudujera ati awon wa mi to ba ran mo ni ogbon ojo lati wadi oro ki won si fa to ba je o to jade ninu re lori pe awon wo ni bendi re awon wo lo je bi oro aba awon wo ni o je bi oro leyin ogbon ojo ki won si mu ijabo pada wa fun are adupe lori igbese ti are gbeye aba kini ka mo reti ni nsin ta ba wo lateyin wa irufi awon oro to ba jo pe a ntona wadi a tona wadi a tona wadi lo lede nigeria nje eleyi se a ri yato ninu ohun to ye ko je ijabo ta mo reti lodo ajo icpc
5: ah seri yoruba ti pa soro won ti po esi eyan mo pa letan ko to po fun ni jeguru jera ti ma nbenu li are nikan fomo o ti nbere ki sa kokon ri ori enikan le ko dopin si idire o eja ijomo wo ke sa kokon tokunrin yo ti sere ti won tin gbe ton tin file awon wo ni file debi pe o tun so pelu okunrin kan to gbajugbaja kan ti awon eyan mo ta awon mo ba soro yen o ba soro 15 minutes bi pe o n san 400 million kan fa awon kan awon ewo won ti gbe ori je itan sori nigeria na niyan eyan kan ti kefin femi gbaja bi ami lati kefin o ti send the letters to court pe e wa di eni ibo lele ti wa ta ni se ma won kan lojo se se like 2025 solution o ti wa lori oro court yen ti se ba po lori awon looto ile ejo wa ise po lorun won to gbogbo ile ile kan da won ajo mi ile ti o mo ri si kia kia ejo ru yen ko ni mo si pe a n fejo fale inte o ye ko gbaju 30 days lo ta wa mo lo 3 years 4 years e mu book ram 2018 en dajo 2026 so bamu em to ti para nu nko iru awon tin je ni yo se mo gba won eyan fo o ti pe lai mo yi igba to tin gba won eyan kilo to tin se ru eleyi loruko ojoba ti o ba wa lowo nu ti ojoba lowo nu bo ni o se mo ti o mo je lo awon ni ben die ninu moto lo li se foran la re ninu moto o ni fe nigeria to ni lo nfin fo bribe lati je kan fun ni position o gan ti indict ara re awon ta ni gbon pe awon ni ji abi ki won pe ra won yin mi ro kan ma ra ro jinle ebi kan lo gba joba latayi obasanjo to gba joba to tun gba joba la court ka pe government to win I mo ye wo tan to ti gba lowo government state by state state by state by state ko to wa ki o kan ogun state pon fora government ri oro kan kan to wa win to ba je lo ni isin e mo to jaji nigeria ni 60 million dollars lo lo won gba to ba je lo niyan won ni ko sowo tan ni isin o to lo won appeal tori pe won mo ba won se se awon ile ejo nigeria yo mo fa live itinu ibo gan ko so a nbe wa ni e wo won mo wa lori re dada iya wa design awon ejo je ni isin gbogbo obitibiti iyon ti lonu ina lo n fe lo mi ina lanfani se yan le ko je china se yan le se scam ni indonesia atebi atara nkan ni o lo korea so to be so nta n bi awon eyan na si ni pe ijoba to ba fe so pe on fe je kara lu o se dede awon na o se dede ni iyan se gomina odun mejo o n be lori pe efcc n wa won o ri gbamu o fopere o di senate o fopere o di majority leader o di senate leader o di senate president alawon to wa me se ti o da so ta so ko yen o but agbara o to po si ni won o ni le ri ati mu won se niyan ni o wa jo pe won mu awon eyan se niyan ni o so fi capital punishment tori ipokoloko won na lo ni awon omo lile ti won lo if you double me I will double you ni
4: agba kin kin to bo si bi e ti ma mu to jora won iroyin jare lana yi pe won lo gbe baba re nle ti awon ti won judge mi agbejoro ati awon ti won mo kan se leke to daju ni pe o ku de ka to awon po we kan wi pe egun oni gun omo lese kayo lese eru sugbon ko eso ni case an lo fi je pe elomi ti o lo ko loki okan le sese kan ti won baba won si mu ya wa bi baba re pe ko si nigbin awon o si lo bi ojo bi melo kan lati mole te ko won o to fi gbara won le
5: seri yoruba ti soro won ni ka to ba se lo bage sugbon laye igba mi wa te ba fe ki nkan o sele nkan kan le fi de nkan ko le sese igba to lohun o je bi ki lo sa fun o ye ko duro la je pe ko so tenu e awon bayi lo fun mi tori pe ile ise yi ile ise tin be labe akowe agba ni awon bayi lo fun mi o gbaja ni mo ti gba lowo re o secretary lo fun mi o enikan ni o yo le tan once and for all then solution ni won need awon kan ni won fe lati pin e down ni to ba ji kikan o duro sugbon labe gba mi gba se baba lo commit offense
4: sugbon to je pe won o lo ko loki
5: so mo aye e be won so mo se bo fi ofin nigeria because pe nigba mi won lo yin bugan tan ma wen kan won ni we want to see you for questioning lati ma won di kan lati ma won kankan kan bo se se ka mo mo oda nisin e ja wo omo yen transfer 200 million sinu account yi won mo baba ti se 200 million ki iwa di kan o de be pe e lo mu baba yin na bo ti lawon wo yi omo o sagba fo omo ni olohun ju ti wa
4: e seun e ka tun ko lori iwa ibaje atajiba e kin be lowo yin lorile ede wa nigeria iwa baje atajeba nso le kase nle eyi kilewi
5: ijoba kan niyan
4: ijoba kan ni iwa baje atajeba nu etori iroyin tin be wa ju mi won ni lori ebu fopo wori ati Port Harcourt e to pa kolu ko fon tan yen tun ma so ngba kan ti won si won ni pe awon kan to ti gba kan je oga agba leka ohun won o foju inu ofin lori owo wo na ni $89,630 ati ₦1.42 billion e ti won se kuma kuma lori ebu fopo ohun
5: e je so kokun yin Nigeria o pu o
4: alowo
5: anink se bi kan la won pinle oyewa to da wa la si wa lorun alowo anink ko sin ta ni ko ye ki lu yo ke ta pe nikan boru ah o mo je banu je okan sugba won kini won aye ti o fe ko mo niyan o gberi awon gangan lo je ki wa la mo de ba wa e ri pe gbogbo nkan tan se ni pe kini o sele won ti mo mo tan mo se ta ma be bere ajebanu won yen o involve gbogbo opolopo awon yen te pe te ba to bo wiwa yen di ah so se mu even le ise ijoba ta won yen kan ma nwa di nkan lo ta nwa di kan lo awon ti o le yen mo ni ya a dismiss e mo lo le so to ba kan ra won to wo kan won eniyan o kan se po se po pe ku baba baba mo lo bi ngba ti nkan ba ti yen koja la iru e loro NNPC wa e ri bi se nda NNPC gan ile pa won le po mi tun o won tun lesa ju tepo to ntepo te lo ki wa lanfani NNPC o e ri ni won enikan to pe lori ton ri ti ri ni yen o 210 trillion ara re ti yari lati le ope lati mu lo le ojo nigba ti won ni won mu emi fili opo eyan mewa mi lo to wa involve bo to ri pe awon kan raga bo won pe kini nigba ti won ni enikan ohun lo ni ko ma mu awon ole omo ilu kan ni ile Hausa tepo lori awon tin mu awon eyan EFCC to ngangan tun wa je pe won tun ba pe won gangan tun gba nkan lo awon tan ni o mu eke oro kan ile Yoruba kan oro kan involve oloselu kan to wa njoba ti o na to so ko ogbo ko ai lowo ohun e wa ri pe sawon ile gan en te ka lo saba ta to to gan to an sa lo en te ka feyinti tepo ngangan o le gba yin duro en ta ni o mu se pe wo ti e gan o mo melo melo ninu won Nigeria let ri drama eyan wa le won yo si mo win election eyan o mo je so fun ta si diwa pe o tin bo ti da dollar to fi transfer owo awon school re yo tun ba gba ticket party ko ni oni flag bearer owo pe drama la nse melo mi ndi te be nu won the same line na ni awon ti e na o tun mo se bo se wu won a to aso Nigeria the business e ma survive ni melo melo omo omo ti o le yan kan to raise survive debi ti o di e o bi lu se da opo okunrin wa daruku gete ko wa sin ti ona bayomo in lo se nfa te pe awon eyan e wa duro yen ka won kai pe lo to le yan bi se wa sise Nigeria o le ri ba yo lo le lo sanu wa
4: NPC sise o itori royin kan wa ju mi ninu wero ifanga wa ni pe ni arin osu merila bi pe 19.5 trillion o na ni NNPC
5: se ma
4: ko to joba
5: se ifanari wa yin da
4: ah mo ti won ta nbo e ja dojide oja
7: Oh yeah, shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo, don't land do.
8: Buy Maggi chicken flavor, 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
7: Yes, so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
8: Not more rich chicken taste, more enjoyment and more value for your money.
7: Rush, go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish. Offer valid while stocks last.
8: Me and Maggi,
7: so good together.

Eka aro nu le yi e ku ojumo le office eni to se night ile la wa bayi oya ko ti dele o ago mewa ti ku seju me dogbon oya ken ti o relieve ti lo ri relieve oya nse nlo le ni e wa lara awon to se night lana ko juma

0: kaabo sori eto se ya loruko elio a jo to po laaro yi
1: oju si se pore di mala dede oju si se pore
0: won ki yen ku oju me kaabo sori eto loruko Aisha Adedokun akado we do work ID nobu won ki yen ku e ku oju mo o eyin te pe office yin le wa office le wa en se kan se meji e ti bere se lowo kan tori pe idi ise ni la ti mo ni lole mo ki yen ku ojumo o e ka aro

0: se pe Kehinde nsoro ohun leyin Kehinde o so pe taye nsoro tun na leyin
1: mode won yi e ma se
0: pa ayaya ba ba wa lo ta wa bo digba digba digba wa lenikan lo so fun en ti nsoro e leyin ten ti nsoro e leyin fi gbo o opolopo l'office lawon office kan e jo bere si ni soro leyin na ni ato boju o ka to boju ri wa ti tan recording phone won gbogbo n to ba so parata na lo play fe loro leyin gbegbedi wa sere baba yi kuru kuru kuru gbejo idi gbadi ondo simi leti.

0: miyadi mi na. Gbogbo wa la mo nso o mo soro mi leyin omi like e
1: ori ori ko mi o
0: mi feran e mo ko rira keyin o soro mi leyin oro mi so loju mi se gbogbo oro la le so loju oloro 1 2 se nikan ti e wa ti o kin soro eyin sa o ibi ta n lo laaro yi niyan o Shama re eyan kan to free ti o kin soro loro leyin Aisha o kin soro loro leyin ti e mo man soro loro leyin ko da o
1: free to gori te wa ba wa ka
0: elio se wo je bi esun yen se o kin soro loro leyin
1: ko
0: ba nso ko da o
1: lu femi

0: no, King Sara, Laura, Lenny.
1: Oh, my life.
0: Fatia, latagbeni.
1: Agbabia ka o.
2: Eko juma o.
0: Oro si so leyin oro loro li so leyin. Sheni kan wa ti o ti ewon yan kan kan e.
1: Baba o ba won wa ka biru
0: ni ba olo. Imam Afa, omo leke u. Bale le, Alaji to ti lo makade. JP to ti lo Jerusalem de. Alpha. Charlie, any comfort, Jade, Tioni, Emu, Soro, Loro, Lenyo.

0: wa ta mo nso ru eyin e sun mo bi e wa kogbon o
1: aya bakare o fi se ye e lo
0: mo so mo ni se gbogbo oro la le so loju aloro
1: o ti risi mo ya sa u mi aduyo
0: sore ti loro ta ba le so loju aloro a wa nso leyin re oru eyin ni alelo mi bayi ni bi to su ofun de ani se gbogbo nti n ba so leyin aloro ni ma so loju e Loro ba du nko. Se o gba awon kan te so yen na se si le so. 070 5 2 3 9 4 9. 070 55,000 949. 080 97,000 949. Share n to free. Lasu 3 4 90 62 909 09 0 62 odometa 949 Karen to free ti o kin soro eyin daddy se o wa sa mommy se o wa sa keyin o mama soro loro leyin
1: ale mi na nko a se mama
0: ati pe baba wa fe soro loro leyin te poju oloro lati fe so se gbogbo oro patapata la le so loju oloro sa

0: be yan den soro eyin la mo la ro yi hello e ku ojumo
1: o ta sne
0: e ku ojumo sa
1: e ku eto
0: e seun sa
1: ala faje ala tagun
0: seyin na ma nsoro eyin
1: la du ba re da ze mi to du ala la re
0: se ma nsoro eyin
1: I don't know what to do.
0: Okay.
1: So won ara won ni o Olorun jo ba je ma de tobo Olafati ala tabi
0: e seun Olafati atunti o ti fi si percentage elo e ka aro o
2: e ka aro e ku ise o
0: e seun sa
2: eh bibeli gan so pe keyan ma soro eyin
0: eh eh
2: but awon oro eyin daada kan wa
0: okay
2: ni fe soro eyin kan ni se
0: okay sir
2: mo wa ni ona Olorun da ni bi ago mejo ale ana mo wa ri na to tan lo re re re re ah mo wa wo te wo do na won gede ona oko ta won gede ngbe na tan na ti regede yi ah en to se eleyi se no te adua lo je but owo eyin kan wa to je bi pe ofa ni fun eni ti won so kan so re ni bi bo tule ko pe to ibi yen lo sori re ati ti o ba se bi loku but o gba yi ba wa npe eyan ni bi ti o ba ti se ise bi won ba de kala lori re ko won se ba lori re nkan yo ni nse ama bibeli o fara mo ru eyin
0: bibeli go fara mo
2: a tori pe won ba ye eyan je to ne fi ni pe e ma dali di bi mi do ba yin tin de lorun se ndari di mi
0: eh
2: iyawo to nsoro oko re leyin omo pe nsako o lo gbe ni omo pe nsako oko na ti nsoro iyawo e leyin pe iyawo mi oja ko se kon pohun sayawo ohun lo gbe ni awon omo ni o se kini won ni teyin meju ba nja
0: koriko be
2: eya
0: eya
2: kini ku fe kan ni pamora o ni amoju kuro o ma woran to ki olorun o bi se kini ko si mu iyawo atoko ti won ya ida lori ara won yen ibe lo fara mo ru eyin o
0: e seun o ko yin daddy
2: ajibola lati bodija asibodija
0: e seun daddy ajibola won loro awon ni oro eyin pin sona meji ikan wa to je daada kan wa ti o da ama bibeli gan ko fara mo ro eyin

0: ọkùnrin lobìnrin o elo e ku ojumo o
1: elo
0: e ka aro sa
1: o ajibola le kan si mi
0: okay sa
1: oro eyin ko se ti we soro e leyin o
0: eh
1: won soro olorun gan leyin
0: won so tolorun na leyin hello sa
1: olorun ma won wa sagiju le olorun ma won wa sagiju lati wa kan so la yin ara won won soro olorun leyin ni kan ti won so leyin mo to fe so fun yin
0: okay
1: Eska, Trump, emejulo escape iku.
0: Le
1: pa lo re ti wan so. O to jawo lori oko to jawo. E se mo se jawo ti oko lori oko lo ko. E ko ti wa le o. Dangote, mo so re leyin. O be si je ko wa le die die. Ko ka mo mo de ton de ti to wa. So president wa gan wan so re leyin.
0: Eh.
1: Leyin ju Nigeria loni. President Tinubu ni. Isin gbo o ti bi teyan wa ke ni gbo governor wa ni lui won so ro eleyin bo te ba so ro eleyin ti o ba da ko yi pada
0: to
1: be ni kan dipo ko ko ko se kini ko so ro ko eleyin o ri pe oko un gbe obere ka kiri o wa ti le ku mo ri odan ri adura e ko o nje te je ni te mu ri o ngba to pe ojo keso ina jo obere ti oko re Tolo se kini, tolo sasi la be. O se ti oko le jari toko e wali nu. Era nu gwa wa gwa na yon mwen koto.
0: Ami, esho mba, ami. Esho, daddy. Hello, Ekaro. Yes, sir.
2: Kwe to lo, gulo woja. E da kwe ni kambe ye pe, a isa ama lo wun yisoro yi yende yi.
0: Olo wun yisoro yi yinze.
2: Oni lu kan wato kwe, to ba soro mi leyin
0: sepe
2: teri tamate ni iye soro eyin

0: obinrin na wa tokunrin atobinrin obinrin gan lo ga olore eyin
1: e tun tin ti sona bo mi o
0: ni teri ajaja se ra obinrin an ara ile ni nbo ara ile ara ile lasan oro eyin ni an ile so loju re o an ti lo kankan an ni ara ile ni nbo an na mo ri panda to an na da panda mo an na da godima ati ri ori ori wa ti wa lo to wa to dodo won tan ati ki ati koko soro re leyin ko to dodo won to ba dodo won a fe yin si yan kira won kira won ati ma ki gbogbo to lo pata to lo ni chain to lo ni yarin ni ngba to ba tun wa lo tan won ni ori ori ori ara le ori ori ori ori kanda to lo oro eyin bi abuda omi eyan ni abuda awo me eyan ni eyin le wa so ta won eyin le so ta usa eyin le so ti ibo o lori oro eyin o
1: bo ni ya yo
0: amo yo ba temi do do lo da mi sile yo bai ah an try ninu kaka soro ara wa leyin
1: oda e seun
2: pelu ebe gbadi gbadi gbagbagbadi gbagbe gbadi
3: ipe manu won ni
2: e je n lo se kere ati ipolowo

0: awon eyan ki mo bi data won se man tete jotan emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere kin sare se auto update ni e ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gear 3 gbogbo awon apps to ti si sile le mi a ma refresh n temi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji e gbo n to ma nwi
1: yay mo gbe o data ti mo sese se ma ti to
0: se mi o so fun e
1: jara e ma je ki phone e ma fi data re se ogle se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba kugba
0: ero ibanisoro lasan le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amoju to data re
1: je igbadun data re ni welemu limit 100 mtn
2: ase junika gbe radio mi 32 fm ti wa okay

0: Hello, Eko Ojumo.
1: Hello, that's my question.
0: Eka Rosa.
1: You got your phone. You can hear him. I'm paying that money.
0: Eshum.
1: Eko Ojumo.
0: Yes, ma.
1: Because I'm saying you're sorry.
0: Eh, na man sorry.
1: I'm sorry.
0: Ento tuku gan won soro e leyin.
1: O soro e leyin.
0: Mi fo.
1: Awon kunrin gan soro yin o.
0: Eh. Yes sir.
1: Mi lati ele. Ta won boys ba sara won jo bayi. Omo mi kan wa fo zo. O lo mo se laarin won. O ba di bayi don rin. O ni mo fun ani pe ni pe awon sa lati ta pelu ke mo so. Gbara agbara den tomo wa koja boyo bi le koja ni boya kan won a ko fade jo won a mo oleni ti o ki soro leyin o atoko ya to bi le wa ni gugu wa janjo soro leyin o ene kan wa be ni nje ba wa soro won leyin o a fe para re lokun gan ni o ise ko be ni mo so kun gan ni o
0: eh
1: o mo e be mo so fun so won je mo soro yen leyin o njo to ya won so fun pe eh pe ten le ni ku e fi ti ni le fi ti ti okun ipo ni o o se je ki so le yin amato ba gbo pe so to
0: wa la
1: be para re ni re yo
0: ami e shuma
1: e ku se
0: e shuma
1: e sa mo ri yin ba
0: e shuma e shuma wala bari wonder o e ta era Hello, Eku Ojumo Eka Aro. Yes, ma. Eshima. Ami. Kira Eku Okoyin ma.
2: Adesina ni lati Alabata.
0: Mrs. Adesina Alabata.
2: Ben.
0: Yes, ma.
2: Nipa oro eyin si so ko seni ti o kin so re yin.
0: Ah, eyin na n so ro eyin.
2: Ben.
0: Ah, emi na kan mi n so o.
2: Ah, eyin na n so.
0: Eh.
2: Ben.
0: Ah.
2: Ọrọ yin ti po pin service meji.
0: Okay.
2: O le je daada, o le je lati ba yan je.
0: Hmm.
2: O tun ogun teni to yole. Aida ke so yan daada, tabi ke fi ba yan je.
0: Hmm.
2: Nti eyan le ma koja lo, ko je pin kokore agba ara re. E kan ma we ni, a de ma wo pe so run leyin.
0: Hmm.
2: O de pe ah, boya aso teni e wo de ni mo lai ko. E ti so re leyin.
0: Hmm.
2: E wo we le teni kan na so le kan pe isu so ro leyin.
0: Hmm.
2: Ọlọ́run gangan ló ti ti fa èsù sẹ́nu iṣẹ́ yẹn.
0: Ọ̀tán.
2: Jọ́ọ̀bù o, èèyàn mi tó ṣe dáadáa ni. Jọ́ọ̀bù ò sí ń bẹ̀ o. Àbí tó ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn ó lọ lóríṣiríṣi ni. Èyẹ́ lè máa sọ̀rọ̀ láti gbóyìn fún ẹ pé ẹni ìdẹ́ ń ṣe dáadáa o.
0: Ó dẹ̀ ń try o.
2: Ó dẹ̀ ń try o. Ṣé ọ̀pẹ́ yìí ló sọ kò sọ lójú ẹ̀? Irú sì ta bá fẹ́ yin àwọn ọmọ wa gan pé a ó ṣe dáadáa òyìn ó fọmọ yin ọmọ. Èyàn ò ní sọ lójú ẹ̀ pé ó kó má lọ máa ṣàṣìṣe.
0: Ẹ̀yìn náà lẹ́yìn
2: ti sọ. Ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn. Ẹ̀yin náà lè yóò ti sọ. Ọ̀rọ̀ ẹ̀yin ó dìpù gan. Kò sẹ́ni tí ò kí ń sọ. Gbogbo ara ń sọ̀rọ̀ àwọn ìjọba wa lẹ́yìn. Ta ni o kàn? Kò sẹ́ni tí ò sọ̀rọ̀ wọn lẹ́yìn náà pé bọ́ ṣe ń ṣe ò da. A lè fèsì wọn ká sọ. So ẹ máa rí tó ṣe o.
0: Àmì ẹ ṣeun, ẹ ṣeun. Ee bàrìbà, wọ́n lèmi náà ń sọ̀rọ̀ ẹ̀yìn.

0: ni bi ba wi ti eleyin isenu e ajedun
1: orin ti eluku ba bi le lomo emi agbe nle
0: ama kini agboye wa gan ni po ro eyin opolopo wa bi ba ti so pe emi ati kini kan si soro eleyin ana o ara wo ti ma wa so so so tori pa si nbe kile so kile yin tese Yoruba so nkan kan won ni bi wo ba se rere ara ki yo yo bi

0: jọ forijin wa o
1: ire la jijo ti wa ni
0: o barakun darijin wa
1: ego ailoji ire mi
0: eru elese ni wa alakise elegbin
2: ile njo mo le nja ni mo do ori do do
0: eni to mo kan o si o
1: ije la ila
0: yen ma ntenu mo o awon nkan to kan le to le to le nu ese ni ka je asa fun
2: ojo nsere galagba megbe la ujo ni mu e se lo ti na lori o
0: emi ele eleni
1: ila o ti ri olori o le wa dala o ba yo wa de mi ba wa jire
0: oru eyin ni siso
2: keri para mo le olohun kan
0: ibi ti o ti serere ibi ti won ti fun o lowo nla enikan ni o so re re nbe oru eyin na niyan o
1: olukojo wa pa gi pa fe je lo lo
0: fun le ba de ko ko re siwaju ti en ko ko re le mo nwo ti amiyu ta ni ki mu to ba je eyan daada won ni mu e
1: Oh, you're my baby, my sweetie.

senti won e so ro e leyin o ba mi da o ko de ti e ko de senti e so ro eyin eni mimo kan o si nu yun papa ati yawo lo so ro eyin junu ai omo mariwo ati wa lori bed bayi lenu a ma yun ka yun ko bo ri omo yen l'office yen ni bo ro yin kini kan ni o je ko mo e ba roko ati yawo to re daada won soro gan ni o aranti ninu research awon ta ma nse iwadi orin kini win awon ni ke sa wa o won ni aranti oko ati yawo fi ma nreju ni kan jo ma soro po pe won ma nfin yen na je won ma everything para won are na ni pe ke yan soro eyin e ti sabosi awon eyan gan iwa re ni ko wo ko tun se a o le da tan amo je ki aida re o kere

bọ ba da oda won so leyin bọ ba da oda won so leyin ene kan so ba yin pa mi ene kan se bayi otolabo si abosi wa o suba teyan 20 abi eyan 20 poju teyan meta ton ba fi le decide live e ibo meji olorun ba tun mu okan meta kenin kan kan ma dibo fun pe ta ni ta le so ah ara o ko nse omo gidi won ti fenu ya button ni wa tun ri won wa ki o won ni ki o kin je o gbo oro na ma nso loju oloro ni awa to pe ah like ah like o to kankan nu aye iro la ma nfe eyan so to loju ara o won like ko gbon ago lawon eyan like de derin lawon eyan ko je baba ti ri po gbon o ti ni problem won ni tete gbe ode be won believe po ma je awon lese ti ameju lo ko mi o ko baba to bi baba nla baba wa ni mo nje ni so ko ran diran nu baba ta Adebayo lo ko ti an fun mi njo mi jojo kejo ota a pade lagbara olodun lola awon biti olodun ko ele nbe won e ku kale ko ni baje o

emi falake are mo ti gbogbo eyan won se orisha bun mi lo soro mo ki gbogbo eyan lolufe mi patapata e ma gbo 32 fm 94.9 ah sari ile ise alalubarika.

0: tiwaju baye ileise olopa eka ti ipinle oyo ina ni won ti fide re mole wi pe won ti fi kele ofin gbe awon afurasi te won je awon ti won jale meji kan eyi ti won da awon kan ti won ririn ajobo ninu oko kan to nbo lati oyo ni pe popona omoro se ti oyo si wo ti won da won duro ni abule akoda ni ijoba bile ti afijo nigba ti oro fojule de na ni won wi pe awon ti won je afurasi ohun leyin ti ile iso olopa ti won gba ipe pajawiri lori isele na eni won gbe igbese omi gbugbuna ipele na owo ipe nisa keke lori oro na nigba ti commissioner fun ile iso olopa Abimbola Olugbenga yo mo fidi isele mole na lo wi pe won ti ri awon ohun ija bi ibon kan na gba lowo awon ti won je afurasi na nigba ti won ba akoroyin ile ise radio 32 fm Ogundele Olarewaju soro lori isele ohun eni ti o je direba oko ohun Amoda Sodiq to fidi re mole pe sadede eni awon afurasi na bi awon bi merin ti won yo si won lasiko ti won ririn ajo ti won si yo si boss won eyi ti won fi gba owo toto million meta lowo awon ti won je arinrin ajo eja gboro siwaju si lori iroyin ohun
1: awon kan ti won ri ni orisi ibi ti nkan isele ti sele lo mu won lo si awon agbegbe inu bo ti wa nibe ibi ti owo ti te awon alokoro gbe meji Muhammad Umar Jape ati Ekeji ti won ti won mu won de ti fi o fun wa ni ohun won so gege bi ise labi won ise odaran won bo se je won fe akoko ro awon eyan wa ni pinle oyo won fi owo so pelu ajo lopa ni pinle oyo pelu ajo so alabotoku lati mo daju pe afolu imo especially awon iwa labi bi iwa odaran iwa oliki
2: ba awon gita kodana ni oju ona bibe so moto wa gun ba se wa gun soke ba akankan omi koto kan ni waju awa ko sinu omi ye wa pa ina moto wa moto wo se lo sibi kankan won ni ye so ibe ni oga mi ti bole awon sa lo awa si wa nu moto nti wa bi gbugba awon merin kan se rode ni ye la ni awon fulani awon merin rode ikan fi dibon ye four glass moto ko se four glass moto o wa awon meji fe food jade lati bi glass to fo yen emi subu so yawo gami won ba won se n sa lo sinu gbo ti won ro tele won ikan wa pelu mi o fa mi lo se ibi eyin moto so o fe re fun mi o wa gba fun o ya skirt mi o ya so mo mi lara bi ti mi o ti wa gba fun bo se yo o soju e o yo kini sanda yen jade o n ko bo mi nikun ati gbogbo ara gba tori pe mi o ke mi se kankan mo sa lo ka so mo lorun bo se yo adani yen o sa mi lese o sa mi lapa n bi bayi mo de sa mi lese
0: nino iroyin miran baye oro ti jade lori oro ewo petro ni bi o ti je wi pe ebu ifopo ti Dangote bo se je wi pe owo epo na lori jala kan lo tin je wale lati ebu ifopo ohun amo to jo wi pe owo ohun eni o ti fojulede ni awon odo alagbati awon elepo petro bi won tin sa kaakiri lori lede Nigeria nigbati

0: ti awon kan ti won ba ile ise radio 30 lo wi pe oye owo ti won sin ra epo petiro lori jala kan ina lo si to egberun kan o le ni 300 naira ta ku awon eleyi ti won kede gege bi adiku to ye ko ti de ba owo epo na nigba ti awon mi na tun salaye oro won wi pe yi ina lo yori si bi nkan ti tubo ngbowo le lori se lawujo papa julo fun awon ti won ba je mole bi kankan lati le rowo mu denu e je gboro si waju si lenu awon morile de Nigeria lori igbese ati bi won ti ra webe si ijoba apapo lori oro na
1: 1,200 o se ko tu wa le ju ba en lo o le pa ta ma mu 2000 lo le 3000 lo le se n ko ma ti awo ti o je nle bo te ogun kan ba wa le o ra e bo ti no pelu o se ko se wu eroga an ma sa wo le won o ye wole wole ja la ma so wo ko derun si kan to derun gbe kan sa nle kankan si bo te ko ba wa le o kan no ba le awo na ti ko ma ti awo lo nje o ni nira ati fo mo lo pe a lo school ko ni ni wa lara bo ta ba lo bi sense la wa na ti wo ni si o 2000 na mo bi ko ma ti awo le won da gun o sanu wa won jo to lo da wa
0: iroyin lati eka oselu baye alukoro gbogbo fun egbe oselu ti All Progressives Congress APC Felix Muka na lo ti feyin pon egbe oselu ohun lori awon oro kan ton jaranran tele eto idibo abele to waye ninu egbe oselu na wi pe awon kan ti won ti kede gege bi eni to jawe olubori eni won o ti e ko para rara ni bi eto idibo abele to waye ninu egbe oselu ohun ama nigba ti Felix yo mo safomo oro o wi pe oro won ni ori be bi o ti je wi pe awon ti oruko won fojulede ohun eni won ki se awon ti o je pe won ko kopa ni bi eto idibo abele ohun ama nigba tun soro ni bi iforowanilelowo kan lowuro oni ena lo ti fi oro lede wi pe ogun o le ni 1,500 awon iwe ini awon eyan ko si won latinu egbe na eyi ti won fi fapajanu wi pe o igbese ohun ini ko te won lorun ati wi pe opo awon ti oruko won pada fuju lede wi pe won yo mo kopa ni bi eto edibo ohun en lo je awon ti awon kan ti won joko wo ti won si fi oruko won ranse ati lati igbimo to n bojuto oro egbe oselu na iroyin agbaye lekunrere nle se ngbo lati kanni 32 FM 94.9 feyin o se mo gbo iroyin ni ile okere ni abala ere idaraya to fi mo abala muludun e mo yi kuro nbe o iroyin lati ile okere baye tori ta bata ato na ni are ile America Donald Trump en lo wi pe awon igbese ti won gbe lori idunadura jogo mi laarin ile America ati ile Iran na eni won ti tenu re gbopo baye nibi o ti wi pe oro na lo so leyin awon oro to ni se pelu gbigbena woju ara laarin orile ede mejeje nigba tun ba awon niroyin soro Trump na lo fi kun oro wi pe awon ti won je adunadura lati igun mejeje eni oro yo si mo te si waju laarin won ti e ba gbagbe gege bi iroyin ti se gbe saaju eni ile America eyi to ti se awon akolu kan to ju 80 lo si awon ekun eleyi to n boju to oro ti n gbe epo lati oju opo ti Imus to si ni se pelu ile Iran labala ere idaraya bayi ina ni oro ti fojulede wi pe eni ti o je akonimogba fun iko agbabolu ti Egypt Osam Hassan ina lo ti fesun kan ajo ti FIFA wi pe o jo wi pe won gbe seyin awon kan ju awon kan lo papa julo tele awon ifese won se kan eleyi to waye eyi to ko yo ti Argentina sile eyi to pari pelu ami ayo meta si meji nigbati won tun foro lede saaju si ina eni won wi pe ninu ifese won se to waye na eni Lionel Messi leni ti ohun na tu pada ju ami ayo sinu awon pelu ajosepo awon ti won jijo sise ninu ifese won se na labala mo ludun bayi iko eleyi ti mo nboju to oro awon ti won ba fakoyo ti won si mo ngboriyin fun won ti Guinness ni won ti wi pe eto kan to waye ni ipinle Eko eyi to je agbekale ti Dapper Life ati awon miran ti won je okorin lo je eyi to pojulo ti awon ti won je onkorin ti Afrobeat ti won ti jojijo papo lati se ninu awon ti won kopa ni bi eto na in latiri King Sayid Osupa KS1 Malaika to fi mo awon miran ti won je onkorin Afrobeat ati Fuji leyi to waye ni ipinle Eko to ba lawon iroyin ti e ba fe to wa leti e kan si wa loju opo number ye 0705-655-0949. Esule kan si wa loju opo ti WhatsApp na tabi ke shamulo ime yi at 32fm.com.ng. Loruko Miri Ojo to lewaju awon ti won ko iroyin yi jo fun ti saye lati le se radio 32fm 94.9 Olusola Momo lotu to sika se ti gboyin adupe wipe n gbo wa o

Irawo kan yo mi lu titi. Irawo san tohun dagbalagba peju si. Afin gori oke o han kete kete. Ikani dati 2FM doju o le tente. Oba laarin awon okan ni. Dati 2FM 94.9. Ikani aderin ko sonu. Oke tente premier. Mokola ilu Ibadan lati sun didun didun fo won araye. Ibudu ayo atori sun idunun ni 32FM. Iroyin asiko ti o leja makan nu. Ere idara yale se kuku ati kakiri agbaye se bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afe re je lowo are ni je tenu ko tete bo li ko ikani 32FM do supa ran kaye 94.9 lo ba won kan ni

0: kawa.
1: Eyi da le mo na. Mo gbe fun yin loto.
0: Mo ti kawa.
1: Yes ke.
0: No, se o ti e ban to funny. Ah, yi to dun mi ju nbe. Ah. Okunrin kan so ni mo ni la
1: kuri ja lailu olorun mi obe
0: yi oda e ja mo wu lasan yi
1: ah osan yi ba mi emi go sha pa mo ni mo tun wa faso bori ki won ma ba ri mi mu
0: mo ti kola bayi loni o mo yi la tan ko le mejo mejo
1: mejo mejo ni
0: beti mi ko te mi si koro ike
1: eh
0: nti oju ri
1: won le je eh oda o ti ye mi won le ri yin mu eh ti ka bo sori sare bu dono so toni lati kon ni aderin posonu 32FM 949 Ibadan oluwa mi ri omo ojo loruko temi o sare bu do ti gbinu ya na nu
0: ba mo to Ademola Adeju e ka bo sori 2013 duro de
1: yes ke
0: mo assure yin lo ni pe a ma tun gbadun ara wa do ba
1: yes
0: do ba
1: do ba
0: wọ́n lè wà ń lè fún yín o
1: ẹ̀bùn
0: wà ń lẹ̀ kò sí ta fẹ́
1: fi ṣe
0: ilẹ̀ nìkan yín
1: bá mi ẹ̀ tí ẹ mọ́ gbọ́
0: gbọ́ kúkú ń gbọ́ yín
1: gbọ́ àwọn tó gbẹ̀bùn lánàá wọ́n ti rọ́wọ́ wa
0: láàárọ̀
1: láìpẹ́ gan ni
0: òòrùn jù kankan tó ní yín la ṣe wà ń bí yìí
1: bá mi alẹ́ ṣe lọ yẹ bàbá tó dáhùn má jẹ́ kó dùn mí
0: ni omi sáadé Oga sọba ya kọdun mo ni
1: je. Ati baba to mu cooperative house ti won mu ni o.
0: O to lo mu cooperative mu ni je.
1: Mr. Shigo loju opo Facebook awon na ti gbebun
0: won patapata. Yere to lai. Oga mu mi ni mo ni oda.
1: Eyan jere. Oda. Oda arabirin Mary Adeleke tawon pe fun gba akoko lana. A o rate ejise yin.
0: So Mary Adeleke abi. E ka te atejise loni.
1: Atejise te ba se ti o ba gboruko yin jade ati ibere te gba. Ko si nbe o gbogbo awon ti won si fatajise sowo lana won daruko won si ati ibere ti won gba lori sare ibodan ila fi fun won lebun won
0: e mo ja dara wa lamu
1: e mo je oluko
0: ba se o ko yin la fe ri nbe
1: be ni oda atun ti gbinire ato ninu tori pe ati se kini ati kawon ebun
0: yen
1: de ati ko de apore waju wa
0: ebun sun ko en ti ogba
1: eh olohun olohun
0: Hey!
1: Awo ji oko to wonu kulu te fi lanfani lati pe wole ke dahun si bere ke si gbebun to bo soju e ina ni 0705500949 0809700949 tabi 0906200949 awon ju opo ye se na wele wele ibo lati fe bere
0: ya ma wo
1: ara ya papa bi bere hello Hello, e ka san o.
0: Hello.
1: Ah, hada, ojo opo yen ni.
0: Kilo nchele.
1: Kilo nchele la pa be. Hello.
0: Hello.
2: Ruko mi o. Ati o chale ya se pe sara o tiro ko
0: le o.
2: A pa ga la ye
0: ni. Baba je yo gun gadi ni.
2: Be le, para cha.
0: I'm number 1.
2: Ruko te le le ta di, ya ta solo. Ike, aya le.
0: I'm number 1.
2: Yes, no
0: for who called it. Number one,
2: okay. Well, if I give, I get
1: I love you.
2: Bye, sir.
0: Moku kumbay.
2: I'm
0: going to go to the village. I'm going to go to the village. I'm going to go to the village. I'm going to
2: go to the
0: village. I'm Oda
2: Africa
0: Oda lagbaye e ba mi daruko olori orilede marun pere to je pe won pa won ni lagbaye
2: lagbaye oritala
0: odeni
1: odeni
2: ah ati leri e gbeso e
1: na ke ayiro
0: odeni
1: imo wo ni
2: e o sagari
0: odeji
2: ah Jesus lakuli
0: e loko Nigeria e le lo bi o ba wi lagbaye
1: agbaye won pe
2: kilo le ti o gadafi
0: gadafi
1: o di meta
0: meta
2: ati oba ampare
1: ah ago ti pe o ti pe
2: ayi gadafi je
0: o ti je o ti je na loko
1: o ti e

0: 32 FM 94.9
1: Laughter House
0: Orioke Tete Premier
1: Mokola Ibadan.
2: Temi ba wo ni gbogbo eyin ololufe mi oruko mi ni Aisha Lawal mo fe ke ba mi gbo 32 FM lori kan ni 94.9
3: eh you are disappointed.
4: Show me your 32.
5: What in be this
6: le se rembo e wo be se ri bi assignment fine art. Eh, se painting ni yin ni se ka kuku gbe yin ko giri museum te ku gbogbo ara se color
7: ara won sanu yin ko ma sa saku sabe kini ta se ti oda makeup wele ki lo se ni ti mo ti se ti mo ti pari
6: mo ri po ti pari se bi tori ere lo fi full stop sanu ri bo se nje ti gum gan bi e to nje ya so o work out ori ni bo se nje ti gum bayi ni pari re se press up se ba ti se pe yen je pomo ketekete
7: o pari o e ba le yin ni sogo mo en ti ogba go ni ja o bo won ti ba bo fu eleyi hein won bi akoku ewon
6: won ba mi so so ninu gbogbo agbo to ko dani ko si ti were nbe
7: agbo were si wa wa won mo pe pade yin loni ni.
8: This skit was performed by Usain
9: 32 FM 94.9.

0: Moki wa akabo pada lati oju di oja 32 FM 94.9. Eh gbogbo eyin ololufe wa te ngbo wa idara po mo wa lawon oju opo aye lo jara Facebook, YouTube ati Instagram wa at 32 FM 949. Fe yin lati jiroro pelu awon koko oro ta nso loni ati awon ibere to ba wu keyin ni lati bi alejo wa lori eto dokita ori afefe. Eh bawo wa ni eyan o se mo pe ohun ti sunmo wi pe boya o nkan osu o ti n dawo duro nlo die die bo le eyan o se mo abi se awon ami ara kan wa ati yo soyan ni awon je kan le eyan ni le je mo ni abi eyan o kan mo sun abara o mo kan yan bawo le eyan o se mo gan pe o da eh mo ti tese bonu ba tai
1: ni igba ti o ba ti n bere bi o se awon kokon mama kokon han ti eyan mama ri e to mama ko ri o ni wi pe a da be wi pe are kan mama gbona ko ma mo ru wa lati nu be eyan se wa ninu ibi ti amu amule tutu se wa yi eni yen o n se mama da be pe orun ninu leyin ti mo pe akoko ni wi pe ko ni se je mo eju ni wa
0: okay
1: akoko ti anybody o ri niyan leyin na ni wa ma tun ri pe o me nko so ile wa bayi ngba to ba kon lo o le wa bayi o le po o le kere o le ma wa fun bi igba kan ara bi to ti mo pe ah kilo wa nsele elomi to ba pe en to fe loyun ah a ma ro pe boyo nti loyun ni sugba en ti wa fe loyun e wa tun ma ba pe ah soyun ti de ni nko mi to tun wa na ni o le ma ma sun dada be ni o le ma ma sun dada to ma nje pe bo ba sun ohun e le ma lo ko ji loru ko sun ko se gbogbo e o le sele nkan mi to le sele ni bi pe in fact to ba dunu leni o le mo binu gbogbo nkan to nse ti o n ba lara mu a ma npe ni mood changes gbogbo nkan to nse to n ba lara mu ko ni ba lara mu a ma kanra a ma binu o le inu e le dun sin kini e tun ma dun kini omo yen lo nse ru ise yen ni ara e nkan mi to tun le se na ni wipe a ma da be npo ngbagbe nkan o le ma be ni nkan le ma da ko ma ranti nkan o en to je pe o ye ko ronu bayi a kan ma wuru ko ni le lu a ko ni le ni alujara pelu ironu to ba ro ngba mi na a npo yen ni maybe confusion atun ni o le wa tun wa gain weight o especially ni bi ti a ti mo pe ora le duro sara boya waste e kan ri pe ni to bi pe won so pe ah grandma e ma n tobi si are na ni ye tori omu yen a nibi to mama to n ko pamo si nkan mi tuntun ma n sele o de tun le ma ni ki owo e ma dry ko gbe then igbogbo bi orikerike ara joint a ma dunyan awon nkan tara nkan ti eni a ma fi ri niyen ta ma pe ah ki lo n se o nkan ti a n so yi o le sele si ko ma sele si bi o so iso ki se wipe a le so wipe overboard
0: pe gbogbo nkan ti o se gbogbo eyan to ma sele si
1: elomi gan le lo ti e koko ti e ma mo pe nkan kan se o bi gba teyan loyun so je pe eyan mi yo lo ko ni si nkan kan to ma se ti a loyun e ti won ni mo pe loyun elomi bayi lati jo to ba de ti do be na ni ti eleyi na so nkan ta n so yen a kan so pe ah e je ka fi si o bayi o le sele sele o le ma sele sele so ki se pe generator abi pe is compulsory that somebody has this and the other one has it so you ni be
0: yes ma
1: another thing ni low libido libido ni pe and sexual pe o fe se bi ohun abi baba ti
0: ibalopo
1: ibalopo a ko ni gbera pupo o le ma ma nife lati se o le ma su iwa to je pe eni yen gan le ma ri lara ten to joko e and nkan mi tuntun wa ni pe nkan to je pe nkan ti n gbe nkan to ma n dabe n pe o n fi ororo pa ibe yen
0: to lubricate
1: ati o ti n gbe so the vagina can be dry
0: okay
1: and that can induce pain during sexual relationship so iru yen a ma ko ni fe koko eyan ngba te yan ba nkan to ye ko je igbadun to tun wa je nira se mo pe a wa fe wo pe npe ohun ni fe se so yen na nkun nkan te yan fi ni libido as at that particular time so pelu gbogbo e se ya ti ma so nkan
0: to ni nkan temi ti e wa fe bere lele pe nje bi nkan osu eyan obirin bi o ba fe dawo duro awon kan wa to je pe ngba ti won ba nse lowo pe awon kan wa to je pe eh o ma npo nigba yin se o ni se pelu pe iru awon be o ni nkan osu won tete mo wo duro boya ti won wo bi nkan ta kokon soro le lele te pe ni perimenopause yen se tori po ti kokon po o se se ko je wi pe o lo ma kokon duro abi nipa ti mo isegun oyinbo
1: kori be nkan to ti e wa ya wa lenu pe en to ba pe lati kokon bere a nse nkan osu lo ma tun tete ni nkan osu e tun tete ma pari ta tun tete ko gba ta tun lo le ta tun lo tun fu pada bo lorun tori pe nkan ti o je ko tete bere na lo ma affect e so gba miran en to tete bere o le ma jeun o le ma je pe to npo to npo o le ma je pe o lo ma kokon tete dawo duro
0: bi okunrin ba wa mo wi pe iyawo ohun ninu ile ko se nkan osu mo gege bi iriri teyin ti ri lenu ise yi iyawo o ni awon okunrin ma nko ati pe so ye ki obirin so ye ko so fun oko re abi ko ye ko so
1: ti o ba je ile togun oko ye ko mo
0: ti ile bagun
1: mo ye kokko mo se bibi kan na johnson se bi won jo lo won jo lo ni but wa pe awon tun je pe won wa ri awon dada a so foko na ni so that gba ti wa la pe inu nbi koni ma to nkora okunrin aya le mo wi pe mo ni ara nkan ti akosile nipa bi a se ran won lowo lati gbe akoko ko wa nbe sugbon okunrin yen to ba pe ile togun won a mo if you share the same bed you share the same bathroom you go there and you know when she does not use pad you could know so but ape ko wa ri beye o le so foko e se boko e ni o ye ko mo is o so pe ko mo bo lara nkan ti akosile bi pe won fi le manage ngba ti se nkan ti o budo ma se awa wo pe bawo la se le ran ra wa lowo lati gbe akoko e so okunrin ye ko mo ko de ba to lo la okunrin na nise awon mo nise awon ton jo ngbe won nise lati ran eniyan lowo lati le ma je pe ko wa di pe because eyan le lo ni depression during the time
0: ki gan ni to ma nje bi irori obirin nigba ti obirin ba ri wi pe nkan osu o ti mo wo duro
1: nigba ti o ba nse pe a n fi oye yi awon eyan a koro pa isan lo nsohun then iru yen na lo tun ma affect awon kan pe nigba to won se nkan osu awon eyan loko ta won ba ti se nkan osu sperm to wonu ara won inu be lo tin jade bo be ki se be so teyan mi ba ti ara kan to fa lo libido na ni e o teyan mi o ba ti se ma ni ngba to ba da si mi lara ibo lo ma jade so wa wo pe koku ma se o so ara nkan to nsele ni e
0: hoja mama se ni ala fi bo lati tun si oju opo sile fun awon ara ile papa julo awon to ba ni ibere kan tabi bi meji lati bere lowo mama wa lori eto dokita ori afefe 32 fm 94.9 0705 50949 tabi 0705 50949 hello
2: e ka so hello
0: oruko yin ati bi te ti pe wa
2: ejo mi fe daruko ara mi
0: okay ma
2: ejo mo fe bere kan ni

0: Hello, ma.
1: Sorry, I'm not. O je nkan to lagbara an tori be te si wa oju te n wa ju oluwa e mo mo wi pe o lati je nkan to je edun okan yin te ba de wa ni be gbo pe mo so wi pe lati opolo ni kini yi tin bere ni to to ko se pe o wa dara dara right is not normal that you are not having your menstrual period o tin lo niyan emi akoko advice ina pe ke koko fi okan yin bale. I know it might be difficult but you need it because stimulation of anything to ma sele boye yan menstruate ori na ni and there's going to be confusion and conflict teyin ba ronu ti kini se awon olorun nse ti a ngbo but I think you still need to see eyin ati oko yin e ma ri doctor to wa ti ko si nkan kan to sele. There are so many means and so many ways to help you these days.
0: Ami lori ibi ti aboro de nje o ni nkankan te eyan le se ni won ba gba ti eyan ba ri awon idojuko yi bawo o la se la se le manage ipele ta n pe ni perimenopause abi menopause
1: fun se generally awon nkan ti a le se ni pe keni yen koko gba pe ohun tun ti de ipele mi bi igba to bere si rin ti o je pe inu e ndupo rin o nu e ndupo ohun ri omo bayan ni o ni lati gba akoko yen pe another akoko ninu aye o lele se te mo te ma ti gba ikoju yen o ti lo sile fo ko ni ma ru wi pe wahala lele e ma ka si wahala that's number 1. Number 2 ni pe keni yen ko get busy ko ma wa idu koko mama joko sile ko la association iru ele yi ta wa nse yi association of professional retired nurses o la wa nse ara nkan yen ni a ma se re ara e na lo gbe mi de bi bayi ko o tun bring relevance wa sita nkan to lati ni pe o lati ma exercise to ba ti exercise e gbogbo nkan ma move ko gbudo je to nsun sile o bi igba te yan gbe obe te po e nsun ni o sa mo ko te yan ba yo epo lo ma to dara loju obe movement yen ni bi igba te yan je ki epo to di ko ma yo.
0: Hello, pe yen ti lo German so nle
1: another thing no ni wi pe ko jeun dada ohun ti o ma je ki egun le be se ri yen o ka te ma soro milk o milk wa nbe sardine to ma nlora to ma nloro to ma nda be po ni kini o dara kunu goda because of the calcium to wa nu e that calcium will help the bone tori ara kan to ma nsele na ni e bi oje se nlo ye lawon kokon lo lara na
0: bi eje se nlo lawon kokon lo lara
1: yes now fairly so on lati ma je o le ko but ko ma je ki caffeine and je sugar ko po so that only gbogbo awon na lo ma ni effect lori bone that's another thing then another thing ni bi pe o le lo la nkan titun se mo pe gba teyan wa kekere awon kan kan ati eyan won to ma wu yan se eyan le like lati ma ranso but boya profession wa lai ko si nkan to buru ju ko lo ko tori gba yan fun ni distraction ko ni le ma ronu nkan ti o ri ko te ni mo pe nkan se o ko ni mo pe o ni hot flushes ko ni pon pon ni mood changes to ba nse yen so you can still go back to your passion that you when you were young to be able to help yourself eyan le se cake making e mo wi pe teyan ba ti expect ko se crocheting ko se show for mo se mo pe gba tan ba present for mo inu omo ma do wi pe mommy mi lo bo mommy se show those are the things inu ti en to se adun inu awon ton fun fun adun and then ko protect sleep tori oni orun ma n disturb eyan o le ni one bath ko to sun o le ni awon kokan ti o ma ru to dun mo ninu to ma je ko sun o le kawe awon yen le ran lo.

0: pe en to bi ti libido e to ba high pe ti o ba wa tete re ni ti o ma satisfy re bo se se ko dete wo menopause
1: ara o ko ri be o ko ma di pe yan wa di en to nta ka ko ko ma tun encourage infection ko dara ko ri be after pe oko eni en ti ku to ba ni high libido lo to o le need somebody but ki se pe ke wa ma keep multiple partners
0: 0705-5000-949 tabi 0809-7000-949 plus 234-906-2000-949 ona ni awon number to wonu kulu gbo safefe lori eto dokita ore afefe pelu mama wa Mrs. Janet Olufunke Fatumbi gege ba tin foro wero papo lori bi nkan osu bo se le dawo duro asiko to le dawo duro atawon nkan ije imo wa di imo segun oyinbo so ti e fi di e mule wi pe iye ojo ori pa to bayi e ti so le kan o pe pe bi ije wa wo pe o ti e wa se pe iye ojo ori bayi o ni ati wi pe awon kini gan ki lo ma nfa ki lawon kan to ma nkose to bi je pe elomi to je pe ojo ori titi e yo kere iya mi si le ma se ki omo gan ko ti dawo nkan su dudu
1: body constituents on to mu bi ara se ri nkan mo so mo ni on to mu omo 10 years 9 years o sese to tete menstruate nkan e na ni o influence ti o fi pe o mi npe bi ara e dara na ni lo je ko tete bere o na lo ma pari so bi ara se ri which is God's handiwork. Oh, noni. Just like I said it before. And to loan you, to your content.
0: Hello.
2: Hello,
0: hello.
2: Hey,
0: I do peru ko yin ati bi te ti pe wa. Okay. Kini bere yin?
1: Kini ita e le sun mo. E le sun mo. Won so yi pe won wa nem no passport. Se won doku akoko yen gan lo ti edaju tori won le so pa won fe loyun won
0: an gbo yin sir hello mo lero ko egbo ibere won dada
1: mo gbo ibere won ale sumo en to ba do to ba se nkan sumo ko se po ti di property te party o ara nkan te ona te ara ona gan te ma fi run lowo gan niyan that's part of emotional support that she needs at that particular period nkan to kon sele se mo pa so pe le nkan vaginal dryness wa won ma la won ma ra won nkokon ti won le fi se ta dabi lubricant to bi rin le lo so there will be easy passage tori ni to to ba easy passage to n pariwo ti ibe ha to n ya ko ni fe se
0: lojo opo ayelujara e tesiwaju pelu alaye te n babo Princess Debbie won ni eku etu won ki wa won ni kilo ma nfa eni ti won ni kilo ma nfa eni to ti wo menopause won ni ki fe ki oko re ko osori afefe won ni ki
1: ko sumo
0: won ti ni pe ki fe ko mu omo aya won ni tori pe yo so pe yo ma fa breast cancer ati wipe oju ara be ni won ti salaye nbi se lo to ni pe
1: means na npe yen means nkan ti o je pe ko ri be se pe gbata kere won ni ti obi ko kon ma je kan je yin tori kan ma ko ma je omo mo jale kan ma je banana ko ri omo ma se is just myth ko si nkan to stop e lati gbadun ara won
0: balogun awon na ko atejise ranse nbi Balogun Gafar Ojetola mo kiyin o kara ole o won ni what is the solution to vaginal dryness no bere
1: my chairman
0: won ni kini
1: that's our chairman Balogun Gafar Ojetola is the chairman of Association of Professional Retired Nurses and Midwives mo mo pe mo o kan fe bi mi ni
0: tori awon ti a nilo lati mo
1: e no ni mo ti so ni won se nbere won le ra lubricants and let that person put her mind to it pe o shi ni lati se tori igba ti okeyan ba kuro ni igba miran there might not be sensation So there are things like tomati debit on ta wa fun wa bi
0: sha je awon ogun kan ti e wa to je wi pe
1: oju kan ma lo multivitamin lo
0: ti eyan ba wo menopause tabi ti nkan osu ti o wa mo se igbagbo wa ati wi pe ni ti ilana te yin ti kose se eni to ba ti wo eni ti o ba ti se nkan osu mo ko le bi mo
1: ha ni ti wa o ta wa ko o to ti se menses for the past 1 year ni mo se ko wa ti o de si estrogen ti o si release of any of this ti o release egg mo ti o se ovulation as far as we are concerned with our knowledge awa mo be but ati ri o nkan ti olorun o le se owo olorun lo wa but with our knowledge and what we have learned when there is no release of when there is no release of egg ti o si ovulation eni o le bi mo eko ti wa
0: gege bi nkan ti eko so sugbon elomi wa nbi eje mu ipe hello hello e ka so oruko e ka so eyin radio yin sile
1: no se mo wi pe nkan ti mo ti so si waju tele tele pa awon ko ro pe se lo ma lo fi a ma kora pamo si bi kan kini yi ki kora pamo bọlọrun se da o ma danu ni se bi no ma se so pe awon eyan mi ni eda ki se po lo stock up that's why tiru iru imo bayi kan fi bi awon eyan ki arin ebi le ma dara si tori ru eleyi o le fa ki le daru nigbati okunrin lele awon won da won kan kora won janu pupo be o so to ba di wi pe ko si nkan kan to nsele ko ma di wi pe ile wa daru ki ile le gun o na ri ru nkan ti a nso bayi lati fi eto daru ko duro sinu ko denje o lo je kinu ko fa se mo pa so laipe wi pe ti won ba nlo awon eyan ma increase weight gain have even spoken about weight gain and tori bi ti eyan le deposit fat si ni bi to wa yen so o le je pe gbateni e se bere gba to ba pe eyan tun shrink pada so it's not true
0: eje en tun pada si ori pe bi nkan osu to ba nkora nile lati fe ma lo ite pe ni perimenopause laarin asiko yi boya lati bi osu kini ka ni gege be so pe lati osu kini si osu mejila ni tele tele to ni to ti o ba se ka ni pe ko ba to lo laarin osu kini ti o se si osu marun osu mefa ti osu mejila re o ti pe so se se ko loyun laarin osu
1: o le ni o o le loyun o se bi won o se bon bi lori o le loyun na at least igbaye ko ti para ko ti kura let
0: okay
1: ko ti kura let
0: ti osu meji la yan dukan yen ba ti pe
1: ni o
0: oni wow
1: so ba je pe bis that's the perimenopause when you have 6 months and you there's a gap you still have at the 7th month you have at 8th month it has not really total gone
0: e sha wa le so wi pe eni ti ko se nko osu lati bi foya bi osu bi melo kan ti o je pe iru eni be na ko fe bimo ti o fe bi omo to ti bimo ton ti o fe loyun
1: iru olun gbogbo oluwa ti fe
0: ti o fe loyun se se iru eni be se o le so pe ko won o lo se ifeto somo bibi abi ko kule nilo re mo rara
1: well ngba ti o ba to ba n se sege sege o dara fun ko se ifeto somo bibi o to ba won ko won fe bimo to de ri oko e ta le so pe ko ma ri oko e ki le ma daru o le lo se o tori pe laako yen si igba yen oyin le de o
0: bi obirin ba wa ri wi pe ohun o se nkan lejo ohun mo gege bi obirin bawo lo se ye ko obirin ori ra re nje bi pe ah opin de ni abi kini to ma nje bi irori en gege bi akose mose ka ni wi pe awon obirin ti iru nkan be to sele si o leleyi kini nkan teyin le so fun won
1: ko ti eri bo nti ni total freedom
0: no no wo
1: ah ko le lo si party bayi ko la so won ma stay ko le ni unwanted pregnancy ko le di bi pe ko di pe kini kan o na tun ti tun o tun ti lo si another phase in life o tun ti lo si another phase in life it's a time of congratulations nkan ti mo ko si bayi gan woman you are in a field for a new exploit expect it. Mm. Enjoy it. It is a time of new opportunity. A time to live fully as a grandmother, grandparent.
0: Hmm. Princess, okay.
1: Reframe the season. Go try to capitalize. Go accept. Time here. There is a new time. A new time. Don't let jade, don't let she. So it's a beautiful time to expect and to launch into and to celebrate. Tori pe te ba wo pe amori mo de 45 mo tun de another ipele everybody ko lo ma de be so en to ba de be yo ko celebrate po to de be o ye ko dupe lowo lorun pe
0: ba ba. That is FM 94.9 dokita ore afefe o na leto ma tun mu ibere mi to wa loju opo aye lu jara amo eje nse bayi na.

0: awon ojo opo ayelu jara wa awon na nbe nbe pelu awon eyan wa lolo kan ojo kan mama bosede okun olajao awon na fi atejise ranse oduyemi monilola folashade mafoji peter mama wa oluwa kemi komo lafe awon ni well done my secretary general I love your
1: president.
0: I love your president. Woni nkan osu ton se pe o si un o ndun won bi ko si ma je bi nira ki lo ma nje ki nkan osu elomi wa je pe to ba ti fe se bayi inira ma mu elomi o ni le jade elomi o ma lo nu mole awon kan wa ma so pe ah korokun daada ni arokun daada ni sugba e dan si bere e je mo en to wa loju like amada won duro hello
2: hello
0: ma yes ma e ka so oruko yin ati bi te ti pe yes ma
2: it's a good investment only that give you money that one be yan doctor wa so igba temi o kan to take say give you say so yan emi wo pe ah bi se ri ro igba ti o si wa mo na wa lai se ri ro kankan bi mo kan to je temi o te fi ri ro da ko mi da ko ya ka bi mo se ka mo emi ko wa wo pe ah Olorun ba se Olorun se Olorun ba si se Olorun popo emi o po nkan kan pe kiri kan le ta wa pada mo fun are
1: o
2: ta ni emi wo pe omo gba ti o kan se gege kele mo kon beru mo lo ri doctor doctor ara pe ko si nkan kan pe in dagbele ni ah dale mi na so omo lo ja e ma mi na se yan kan lo o de bi e se so na so lo pa so mo ti se emi o tan mi eri pe inu mi kini kankan ti o da fi wa yo kan le de de anytime na
1: so
0: he wan
1: ati wi pe owo pad gan yo kuro ni
0: so
1: ara ko te ko yen ma gbadun niyan owo yen wa fi lo ma je fruit wa ra drink wa je won te le kopo kan fi jade
0: amo to ba wa je pe iru oko eni be ba fe bi mo se nko
1: amo lo fe bi so anyway
0: to kan ba fe bi mo se nko
1: well emi o eni ye ko se o to wa fe ko lo lo to ba fi jade to ba fogun wa jade ko da fun eni yawo eyin o de ma fa problem fun na so kan ma so pe awon fe olorun olmo tolorun ba ti fun won kan ba kan gbadura kan olorun wo
0: anti ti won soro nipa pe ki inu o ma ko
1: yes sheri bi igba to won ba fe jade tani pains enu ile omo lo n try la bi muscle ni enu ile omo so lati contract nkan jade elomiran ni pains elomiran ko ni pains but what they can do mo man so even for awon omo mi e jeun don't let the stomach get empty because the space ti aye ba wa contraction ya wa mo you can take warm water you can bath with hot water and relieve yo but you mi pe kan wa so pe kini kan bi igba ti a nro yi na ni o gba to ba pe o se itori ile omo to lati jade ti nkan yen lati jade bo se kere to yen nkan to jade nbe o na ni o nje ko ri be kan ma so pa won logun kan de ma so pa won on lo ba won sun ko mi no it is not true pe to ba ri yan ba sun ni
0: wa ti yan ti lo ba won lajo seko
1: ye ko ri be o ko ma je kan sun di idakuda lori
0: o se lo to wa ni pe birufe ni be ba ti shege yawo to ti bimo
1: a better because she be in to le to da bi ke
0: okay
1: to da bi ke to not expand am I wrong see now especially to at bimo at expand at she better o ti je so nkan to ma se
0: to oda oya
1: la ba nkan ti won ma se ti mo se so na ni pe ki eni yen ko gbadun sexual ibasepo pelu oko e o dara ko je pe kan ma se kakire
0: ṣugbọn
1: o dara ko ma cement o ṣe mo pe iberu te yan ba bimo awon mi to ti bimo pe po iberu pe won ma bimo gan o ma nwa lori eyan pe ah to mo e ba tun de nko so kan gba yen another thing ni pe ala ti encourage oko ko support e titi ti o fi get out of that mood iba kan wa to ma stabilize ton ti o ni see anything mo iru gbogbo wa yin anjade an lo ah ori wa o fe daru mo gbogbo e o sele mo so awa na this stage yen to ma lo iru association to lo bi ru awa bayin sin ta de kini eh laipe a ma lo fun party a ma se
0: gbogbo yen na ti e da
1: ire na wa ọrọ wa na gan sin bayi ah she look bad na ba she look bad
0: ah
1: asha tin to
0: se bi daddy le se bi daddy no to tele yin wa
1: ah padi mi ni won mo dupe lowo otun ba e se o thank you very much my husband so ton je ki akoko yen gan dun fun gbogbo won ka won ko support won ka won mo won support won gba ti o ba si di wi pe won ti stabilize ti won binu ju ti won se yen en to ba ye gba to ba ye ke ye fun eye fun gba to ba ye ke duro fun won ke duro because they need that support at that particular time some children some people do get to the other side
0: e je ti e ti ri obirin to je pe nko so e ti dawo duro sugbon to je pe o tun wu ko pada wa boya asiko ojo ori to lero po ye ko dawo duro o nko lo duro boyo tete duro se kini se da pada wa ogun ni
1: lo so nkan to ba ri leyin e se mo bi
2: pe hello
0: hello ma
2: hello
0: yes ma
2: omo bala ta le mi so o du ma n se mi o ti ri message at mi mo egun mi si n ri ti e ti mo tele gangan o ti ri ti e mo ani ki lo fa iye lo fe to pa je ba nu je fun mi pa eni ti mo tele se ah kira mi wa le pe oluwa n so wi pe ya ni ara wi pe awon ba loyun won mo mo ri message pe le n ga ti ba
0: ni mo ta boye mi se le ba ti rokunrin so eseun eh oju opo isi tun tona sugbon ko ni se aye lati ti mu ipe mi
1: mo eko ti mo tun fe so ni bi pe ki awon eyan ma take for granted bi pe awon ori mo let them visit their doctor ko ma je wi pe aisan mi a ma fi iyen boju
0: o da
1: so a ma wo
0: eseun
1: on final o
0: eje ki ma dupe lowo mama wa lori eto yi loni Mrs. Janet Olufunke Fatunbi pe won ku lataro be si na ni won o darin won ko worin pelu daddy wa otunba Akinyele Fatunbi daddy e se ngo adupe lowo yin sir mama wa Mrs. Onifade retired chief nursing officer Mrs. Kemi Onifade won jo ko worin na ni pelu mama wa Alaja Moromoke Adeyemi assistant general secretary gbogbo won patapata na ni won jo wa sori to dokita ori afefe lati wa la wa loye amo mama wa ki eto ma lo lori eto loni nigbati ayonda yin gege bi awon ololufe wa ni koni yi egba won ni pe ki afun yin lori eto dokita ori afefe crossfired autos at pelu Alaji Abdulatif Adiamo awon ona ni pe te ba tin lo ki e ba wa fi panu
1: ese o God bless you Oh yeah, man, so cute.
0: Ah, mi oluwa. So, ko di ju bayi lo lori eto dokita ori afefe fun ti tasiko ta wa nitori ijoba asiko wa. Mama wa Janet Olufunke Fatunbi esegan eku ohun lataro ajindara yo ma je. Titi ojo mejo ta tun pade Lucky Thomas o na ni olotun eto yi nigbati ele o to je pe o na lo wa pelu wa ni ayin to pe mi wole. Irelode gbogbo wa olubi n pe Fatoye lo ko mi. O tun dojo mejo ire

Alarun. Oh go, go, go, go, go, go, go, go, go, go. Ni fun oruko re. Oluwa ye mi sile mi nje oba obirin ori afefe ikoni 32 FM 949. Laughter House lawa ni Premier Hill Mokola Ibadan. Mo ki gbogbo eyin ololufe mi patapata mo ni ah awon kon ni ladugo awon o. Ojoro lana. Ojo yen sojoro ko ti e kan. Dabi pe o fun laaro. Kuro ni irole ni adugbo siwa ma pe pada o kuro rara ni adugbo siwa ju gbogbo e lo e je ka jo dupe lowo enikan sesu to ni aye ati orun olorun to wa pelu wa olorun alabo ile goshe ni olorun to ndabubu wa o na ku ni a ri nkan kan na mo owo olorun leyin olorun na ni o su ma ku olorun na ni e je ka dupe lowo e pe olorun olorun o se o tun ya ke ni soju wa atun alaye awa laye atun le wa si bi ise o tun fun wa ni oro so olorun oro oro yi ta nso yi o ni olorun fi da aye ati orun oro yi le lomi so to fi ko bara e oro yi le lomi so to fi fa ogun sinu aye e ma nso fun yin e je ka so enu wa e mo le pa o mo le mu mo le so kedile ki lo fe ja si fun e o moro so Benny, o le buyan ko sin ti o gbe lenu ariwo lenu fendo e ma se o ko buru emi gbadura fun gbogbo yin te fe gbo mi enu yin o ni re ba yin lese alawon kon o mere ma ba won se re ordinarily ele le lo mi nse o from the bottom of his or her heart nkan to so yen ko mi ni e o you know o kon fe the person wants to look funny kokon chemo kokon crack jokes ke kon rerin ki gbogbo yin kon se o ni o ere lasun atawada lo se olodi wahala si lorun di bi mo se n ba yin soro yi mo ti so ma tun ma so so ba ti wa ni environment tori pe awon people yi o mere ma ba won sere lo ma da sere enu ile o le da sere emi to ya pe tin ba kiyan teyan yin o ba da mi lo ma tun dara mi lo e ka san o yes mu nlo niyan ma kiyan ma tun dara mi lohun e je ka mo nkan ta mama so e je ka enu wa yi enu yi e je ka ko ijanu si bibele so wi pe en to ba le ko enu ni ijanu o ni gbogbo ara to ku ko si soro mo e me po ro elomi o nkan ti o to nkan lo ma wa fa keke o ko ma ndun mi a o ma ndun mi gan o tin ba wa nibi to je pe o ye kan so o to oro to je pe gbugbo awon to nbarin loju are won like e won le be so o to oro ti gbogbo yin wa jo nse tede me pe ntik legba how can somebody be doing nkan ti o da de be pe kini yi o da e le ko I don't want him to be offended there you are Sherry to ti mo gbe wale ni ko to di pe mo gbe sori afefe 2-3 weeks ago ni mo ti n tenu mo de tun si fi bere oro

0: e jọ nitori Olorun e je ka so nkan ta ma ma so ta yan ba ba mi eh bayi lo se ri eh bayi o ba tin so ni ma ma so fun emi mimo fun re ni ko soro tori mi gan o mo ro so ma njabo emi mimo dakun o e gbudo ma ku ara ini ijanu le kokan sugbon ka to lo sori eto gan ni san bayi Mama kon fe binu si daddy. Won de fe ki omo mo wa ninu sin yen. Omo yen de ti give way se. Soro mi yin. Iba se mi asi mama yen de jo soro. Mommy o wa fe gba si mi lenu. Mommy o fe gba si mi lenu. Ere idi ti mommy o de se fe gba si mi lenu, o mo pe mi oye mi. Mo anyuda. E je ka fi lo obirin mi ina. Omo meji ni mama bi ati baba ikon wa ni UK first daughter son mo wa ni Canada sheri nigbati ya ba wa ni le oko ta won ko wa ba ti se nkan to ti dun wa ri fun wa mo fe ki gbogbo awa bi amo kadikini mu to baba je pe omo wa okunrin in to sele si mama ni yen o si omo wa okunrin o wa ri nkan ti baba e se pe nkan ti daddy se mommy e gbagbe is one of those things ejeka come down to the level of that omo okunrin se da won omo wa okunrin o awon o da bi awon omo obirin lo tete ma no si pa si won ma n fe po fun mommy awon omo okunrin na ma ni o but boya by their making ta won ba ti se mommy e wo e gbagbe bo se sele se bo lohun e mommy e gbagbe se bo lohun de ti ran yin lowo e ti ju gbogbo level yen lo awon omokunrin ni yen sumo se ra awon omobirin won se mama ni sympathy pelu mommy pe ke bi no ya ma sora koko bi ma de se ru e ni igba si ba mama koko travel odo omo won obirin ni UK ni won lo won fi baba le le bo omo yen wa se dada oni mommy mi e le leju 3 months lo mo fe ke lo do si daddy mommy 3 months sebi to ba tun ya e tun ma wa mama sha wa e wa mo nkan to mokunrin se omokunrin wa fe invite o wa so fun mommy eyin ati daddy ni mo fe ke wa mommy ni mo si me po ma le ni eyin baba e lo ma wa nkan si baba yin fi oju mi ri gba ti mo ntoju eyin mejeji mo si lo gba won igari bayi ti mo fi teba fun yin ke fi je won osan to ni gari wole bayi loju baba yin ti baba yin joko bayi ti baba yin fi eja din ni oloro panu loju baba yin bayi ni oni gari ti sigele mi tori pe mi sanwo gari dola oni gari yen leyin gba ti mo sanwo fun oni gari lohun ori gele mo ha e won ni won si e ngba to wa ni school o mo nkan toju e ri ti baba yin ni mi olowo na niyan baba yin ti na gbara o si na gboro about o tu wa dari sile e san temi na wa bere o wa la mejeji lo mara ticket fun mi o ni wa se bo nkan to mo kunrin e so oni mommy oni fine e ku si lo UK daddy o lo se ba me pe ni wa ki daddy ni kan wa now mommy e ti la senu mo ju woni ke okay o bo lo nse keyin kan ni pe gbogbo gba ten struggle yen te ba ti ku sema ma so gbogbo ile e fi daddy sile e fi won sile eyin mejeje si dagba asiko to ye ke ma bo solo odo enikan ke bo si kan bo to ba je pe enikan le fe ma se te ba ti me pe eni wa boya ki ma ra ticket yin ke je ki ran si daddy nikan bo to wu mi ki mommy mi ati daddy mi kan wa ku dojo sunday ka jo lo si church ka won yan ri mama mi ka won yan ri baba mi mama ni ohun ogba omo na lohun ni ra ticket mama e duro na eyin mama yi se nkan mi wa leyin leyin oro yi ni emi o da kini o in fact kin to ngba to je pe omo yen lo fe ra mo so fun mommy woni o ti odun melo melo lo wa lori kini woni odun meji meji ti daddy ba ni be ti you Canada sawon won lo le keyin de si joko admin to ba ti e si ma lo ko ti iya e ma gbo momo kini o si iya e gbo to ba je yin ni se e ma yari tori pe eran ti gbogbo ya ti e wo e ji ka ma dupe lowo olorun eni ti oko ba fi ya je to lo wan fi omo to bi compensate in actual fact ko mo ori olorun ai mo ye eyan lo jiya to de je ya yen gbe to ti lo sun ninu oluwa ai mo ye eyan lo jiya lori omo to je pe at the end of the day a omo yen gan oji soro e and so what bo tolorun ba na yin lowo nkan te pe ni ya yi tolorun wa so di orire fun yin tolorun fi awon omo yen compensate yin ta omo yen wa laaye won ton ri na ton ri lo ton ri je ton ri mu ton tun wa ri dabora bi aso ha eyin iya yi e mo yi honestly speaking tolorun ba wa se ta awon omo yen ba wa se pe we mommy e je ka dupe lowo olorun se ba wa na re le ni se ba wa si baba yin o da si na re le ni tolorun wa ni pe ka soju won e fi won si le yin ko lolorun mama yari o mama ni is ida koko njo koko nkoko lo obi Canada shiri to n ba wa pada de to ba tu wa ya to tomo ba tu sese wa tu fe pe awon omo de ni ekan yi lo n fe se e gbo to ba je yin ni kile ma se ta lo wa lojude lohun ewo lo fe ba mi di mu bayi o ya ba mi gbe yen soke hello
1: hello
0: e ka san oruko yin
1: ara de na oruko bla di bo
0: e se o to ba je yin ni mama kile ma se
1: e ka so sele ni se inu mi du ya kwadide en support o gan en support o kun na ya ya ko fe ki baba yen o ri sakani awon mo yen rara o ri ofe lo baba yen ri gba ko bo ni baba ni ko mu lo ti baba ti ya ba ti lo wo le te baba lo ko jo kiri ya o duro ti baba ba lo to ti ya pada lo ba
0: okay
1: ti ya ba de ko pada lo
0: e ti baba ba de ki mama sese wa lo ti won abi
1: to ba wa ni ngba ti ya baba ti lo owo wa mo o joko e ti na jiga
0: ka jo ma je ma amalade wo ni ba ewo ye wo ni gbagba abi eyan kunrin gan wa la yin ti poju ba ni ti gan wo ni ahan e ori a se gbogbo nkan te ma nse fun wa ni ke ni kekere la fe ma kakun e lo
2: hello e ko eto
0: e se jare dadi mi
2: ah olorun ti olorun mo dupe pe mo wole lati jere
0: ah oluwa seun sa
2: e ko eto opolo yin ni daru olorun o to bo ma fun yin agbara ti o fun
0: ami ami
2: ah so ye ko ma ri be ma
0: okay
2: ta jo lo ko si olorun ti ah olorun ni olorun ti ran mama lowo gbogbo ise won won ti jere le
0: ah iya ti ro yen lo
2: ni ko da wa na ma dupe ka ma yo ni bayi
0: ese sa sheri igba mi oni sa ba ro didun ifun abi eyan a hora koja egun telomi ba joko to ba wo bi okun oko un se treat un ni ojo aro to ba ran ti ko ni fe ki nkokan to good guda goodness if there is any english like that o sele ni life okun yen mama baba mama yen ro igba eyin o de ye ka ti gbagbe o ye ka ti gbagbe ka fi won le awa ku ko lo lorun hello ah daddy ejo sa e ma binu e pada pe mi sa ma gbe ejo nitori olorun mo fe lo si ojude lorun ejo e se sa

0: ewure meji ni pe won ko wa sinu dije feya agbaye to lo lagbon ta America e mo ipa won bandit ti gbe kan lo nigba ti ko Portugal ti anrebo ani die na loku lana ki oko to pa elekeji tori pe iko ti e jori de Egypt na ko ki Argentina mole ti an si na won lami ayo meji di iseju kokan de ni 80 ko to di pe nti o sele ri nitun tan bola la fese igba to je di feya agbaye to pada wa sele lana ti Argentina laani iseju meta la ti an ro meta pada si iko ti Egypt lagbada oniru resu na lo ti nje jade loro oluko na mole de France ile to dari fese wose na ati awon iwe esun ti awon to dari ball orile de Egypt ti an fi sowo si awon to je alakoso ball la fese igba ibi owu ko ja si amo muesi lori e nigba ta ba dagbon atupale wa bakan na iroyin je jade ninu fe agbaye bakan na wi pe iko ti orile de Norway e che je pe oluko ni won lenu lola iloke bode wi pe ailera o nba won agba ball ohun ja amolori ba ti nba yin soro awon ko ile to lera won ti jodi bimo wi pe gbogbo awon ti an wa nu ko agba ball na pata ona lara won ti dabai siwaju fese won se e ti wo gba koju orile de ti England ti wo fi ma ni ti ori n gbe soke ati en ti o pada buseku lati ma lo se edi odo won e je ka mu sori ede wa Nigeria ka le so bi ti kan de dro tori pe awon ko je wewe wa atako atabo tojo ru be labe odun 17 won be lori rin ajo bayo won ma pe ipe ifese won se eleni merin kan okan iko ti o je we okunrin wa tojo ru be labe odun 17 sugbon iya ti ewure je bo so ere o na loro bade fun iko golden glory tori ede Nigeria nigba ti Australia ti e ko ibombo won bi bi ti ba le adebiti ami ayo merin si meji o na na fi sagba awon to je torilede wa e je mo ti o sele lopin ose lojo aba meta nigba ti a ba koju iko orilede to gba le jodije na gangan niyan iko torilede China lati obi ti kan de duro won dodo awon obirin wa na tori pe ola o na ni won gbe igbese ta won na mo lo si rin ajo lorede lemira ti bi ni won lo gbe igbese elekeji fese won se won ka ma wo endi tori okoyo ori ba mi se ko mese fun idije eleyi to nbo lona nigba pe igbese akoko to wa ri lu kede ameyo meta si meji o na ni egbe gbogbo lo le Nigeria na fi sagba won ojugba won lati le olominira ti benin ama igbese elekeji na la nreti bayi aso ti Nigeria ti won da ninu ipele tokan fun idije ohun e je duro die nu balara foju sapere na pelu bi rin se nje jade pe iko okunrin won lorede Nigeria iko di Tigers ana ni ati bo sowo ibi ti won ti jagbudo bayi ko ri o le ba won se fun idije fe yi agbaye eleyi ti be loju ona bayi na ni sori ti ko mese fun idile aduwawo ibi ti a to won si ibe lati ko orilede Cameroon lati kan South Sudan lati kan Cabo Verde eleyi to gbe na won si idije fe agbaye ni ballu ori papa alafese igbalenu lolon bakan na iko orilede Tunisia ati Guinea ni e ku won be won orilede Cameroon Nigeria ko ba ta kan gbon to ba di ojo 37 osu ta wa nu re ko to di pe won gba elekeji ni ojo 28 osu kejo ojare pelu South Sudan bakan na won pari e pelu Cabo Verde ni ojo 30 osu kejo ni odun ta wa nu re mo ti muroyin ta wo bi orilede Nigeria fun alekan bi ni ajo se je e je ka bo sinu je Wimbledon to lo lowo na itoti tun kora ro bayi na awon mogbirin mi yo tun foju ara won ka mo gbagbe nkan to sele nu dije ti Roland Garros ni bi ti Master Kostyuk omo orilede ti Ukraine yen to ti da bi ara to bo si ipele yen leni merin ninu dije ti bola lafajogba lori kan kere ninu dije ti Roland Garros ngba na omo itun ti da bebe bayi o tori pe nu dije on o tun ti kowa oke ti ipele leni merin pelu bo se je pe o ti ki Pauline Jasmine o ki mole ninu orun to n gbe na jojan nile Gesin nibe lo ti kobo ni pele meji mefa si meta mefa si meji le se agba re Kostyuk omo orilede Ukraine te ba gbagbe ninu dije French Open so fa lekan o wa lara awon to wo ipele eleni merin leni odun merin logun ti omo benin na wa bayi na yo wa koju ogbologbo mi Linda Noskova to na ti bo si ipele eleni merin e to fi sategun ni omo bi orere Belgium lobirin yen Elise Mertens to na fi ataya te ra lori Wimbledon ba ti wa ka tan ina a ma soro lori e lo to pe a bo sagbon tawon okunrin na en ti omo benin ko sti ko mo rede Ukraine ti o ma koju o na ni ojugba re lati orede Czech Republic le to je pe Czech bayi won ti fe so kini di anko ara won Noskova ni o ma koju ni ipele to kan o ti so di asa gege be won ti won lati agbon ti beun o na ti kun won lati bo si ipele ti o kegun si ase ka gba bayi bi royan bo se nlo lowo ninu dije ti Wimbledon omobirin omo odun 21 o na lo je pe ita ilegbe na lo tanu fe gaga re to na mefa si meta to na meje si marun lati je ki o di mimo fun akegbe re pe o jura won lo ona ni omo je omobirin to jo ori e kere julo ninu dije ti Wimbledon lati odun 2018 ti Ostapenko Jelena to ti ni akole to jo ori e kere julo to wo ipele to kagun si asikagba idije ti Wimbledon boro se rinu ni ipele tawon okunrin be mi se n ba yin soro ara n lo lowo o amo bayi na ka je odi mimo pe ife gati e ti o ba fi di ojo segun ni ipele ti won na ka won ti Mutova to no da lara tori pe ile o ti isu ninu je Wimbledon fun awon obirin se jeje oni eyo kokan bi royin bo se fi ri e mulenu a da da awon kunrin tori pe ifagabaga Taylor Fritz on bembe atawon omi ran bakan na lo je wi pe Fred na gba ti e lowo bayi o to si ti na awon akoni lori odun a ma me keba o mi ki mu karakata fun yin lori bi nkan se nlo niru akoko ti ajo wa sugba pelu iroyin to nbele akoko le mo fe gba wa je mu kekeke na lori pe agbabalu chelsea kan o tun ti fi na gbe won bayi kini tin sele nbe ohun to sin wi fun won ohun na ni pe ohun setan lati da po mo iko egbe agbabalu ti arsenal en gba pe bi odun gboran seyin oni william gallas na lo gberu gbe se bayi to ni bi iko chelsea ti won ba ko jump call lo je ko da po mo iko arsenal a je po won woju le won awon ma da won sibe nigba na lo agbabalu lowo eyin mi lo tun ti soro jade bayi boruko e ba ti je jade ti han de a je ke eyan lo lu fe bola lafe segba a je ke mo irufe eni tin se to oro npo nu we kobo a le so tan sugbe pepepe ja se gbe won si la se mu Oli Watkin agbabalu ko ti Aston Villa ni ti ni o ti gba lade apo mo iko mi ti won o ti kede re bo na ba ti loju a je ke mo sugbe ko Barcelona o da bi ko juwe won o da lasiko sugbe won jo di mo pe jo Cancelo ati Yona Alvarez ni afojusa won fun todun bi won ba wa ra ni kankan ni bi ti an ba ojuwe won de bayi a je pe won gboro gba wo lori agbabolu ti nbele o tun mo si pe won ta won agbabolu kan won ta won bode ni iko Ipswich Town na ti won nuko ti Brazil lo Emerson won ni lo gbe nbe omokunrin on lo je agbabolu lati nuko tulu lori re France won si ra ni million merin o le ni ogun ati awon ajomowo kan to didi e ni million meta to ba se dada laarin ade awon olodun marun ile ti e fun agbabolu na ti o si je ko wa nuko na di sa 2031 biro ise nwa la se mu si eti gbo yin eyun bele ba ba na joji wa pe iko ti England ati agbabolu ti Norway nigba ti an ba n gba ifese won se won ipele keta si asekagba to woni won fi orun rara o a je pe opolopo agbabolu ni o so ac mara wori papa tori pe won jodi mo pe awon agbon bi kan ni orede america bayi o sumo orun apadi giri won si ni en to wo orun apadi gbeyin won ni ko pale ko de nbe o nje ki ina won ko ma fe bota daada miami na pe agbegbe be won ni be ni won ti farako kini on bo ti je je se gbe jade la se so nipa re iko se madrid lo ti boro jade bayi won de je ko di mo pe vinicius junior soro to wa fe so a fe mo bi ni ajore o se ri ni sa to nbo bibe ko po oke raja ko ma lo e je ki ma ki kabo sinu kulu 32 fm 94.9 laughter house oke tete premier mokola ni lu badan abimbola la mi doruko mi temi ti ko ige lapapo lajo wa ni anirole toni come on kobo e je suma won eyan wa
1: ritwan adegunle clever and king kabo
2: akin komi ndola ponu kin kabo so eto ige
3: aji galado ya na kin kabo so eto ige
4: rafael ambali lo ko ti mo nje emi na kin kabo
5: islami alajmo ke sari lo ko temi we kabo so ya ko ti

0: Ya oniruru kan na le o ti sele lenu ana ta dagbe lori eto lati bi ta bade na aku ni won ba ti asuko ba le gba wa wakati kan won ti odo coach clever bere e ka so sa
1: e ka so
0: e ko jobe sa yeah ife se won si ana mo fe ka ti be bere olohun to ri opolopo oro tin je jade lori pe won se lo olukon ni kan fun wa won se ya awon kan soto fun ra wa we iyun je oro eti papa tori bibe ni bibe ko inu ifese won se kan na ti Egypt ati Argentina gba na ti lori ofe ati mi awon meji koda iba pe meta ti ki ba se akude le to waye nibe sugbon fun orede Egypt lati gba bolu di ewo bi ti won gba de yen ni bi 80 iseju o ti ya Egypt lati pada seyin pe a fe da bobo ni abi ogbon atinuda ni ngba ti ma mutu ticket wole te de ni mamus pe ta ba jagba kan le soke bi omo suku abasa ni je bo se to se njakun mo won lowo nbe yen ki let so nipa iru fe n to sele abi to ba ti die ti minister african shubu danu ni
1: ohun ti mo kan roye nbe ni wi pe bi Egypt bo se gba game nkan ti aba ni ko se nikan ni ti a le fi toro tori pe nkan to se orile Egypt ko nsa won ni alakoko ti iru fe iru nkan be yen ti o se ta ba roye bi bayi na la wa lojo ti senegal nta pelu orile ile gesi boya lo ti pese ju bi mewa ti senegal ti koko mi awon eyo kan ka tun to pe iru ki lele won tun ti se kan si nigba ta tin wo pe awuda begbe ayo ohun o boya england bi ti o ti bo le niyan sugbon ko se nkan to ju emi loju tori pe mo ti mo ti pe ti pe pe orile ile adulawo ta ba ti koju awon to je bi awon oyinbo ti won ise araba papa julo awon ta ba je bi iru awon ti won joriyede to se kan ni nu nkan to ni se pelu bola lafese gba ogoro wa a ma n lack management of games to ye gbo boya boya ti n ba wo kan bo ifo ko je pe ati ita to je pe ati ise go te boya bi 00 la n se abi 11 a o ni le gbe nkan ta n gbe bo yen popo nu wa o ni le gbe kanle kanle ibi ti fit na ti de ba oriyede Egypt gangan ni ye okay e gba wi pe ru nkan bayi le wa e ti koko ri go kan edugo kan won so pe ko sise edugo kan si o ti di meji 20 lo wa nbe sugba awon gankan nbe to je wi pe awon gbagbo lo kan nbe to mo de ba de bi eru eru ni ba wi woye irufe iru awon mesi yen te n wo lori feed nba mi o le mo mo kelu mi poru je pe yo mo gba siga siga lo to na nkan ti mo kan nbe ni boju oni ti ni ko mo kan kan mo ni lowo ogboro nti awon boya bi oluko ni tabi awon gbagbo lo mi ti n toka si wi pe go tan lo ri bi go yen pe won ti se mo sala lese won akoko gba lese kini kan kini kan gbogbo yen ko ni nkan ta fe lo bi ko se wi pe nigba ti oluko ni boya ka so pe ibi ti opolo re ibi to ibi ti o gbe won de e ti n ta 20 e ti wa ni bi 70 e ti wa ni boya bi 75 78 e ti wa boya bi 80 e ti gbenu le ti be yen ko si nkan kan ta fe fi go kan se fe so fun mi pe to ba je ru Cape Verde ohun lo ba se 20 be yen se ko ni le yo le ju be yen lo na ko si nkan ta fe fi boya a ni da ma mu se kan kan ko si ta fe bi se ba ma mu se na pada ro pon ti won se bon se n to ke ku bayi ni pe a ni feed yen ko pe e fe nikan si be abeye meji so ka se vote to yen give vote to yen e mo drop pada sa ni feed nkan to ku be se ma se okay lapoju igba ti aye mori o ti mori o fi nje mori o yo ni ra ko to le daru
0: ti mo se joru kore bayin
1: baba baba ti dibi ta diri te john o se dada mo e mo ko en ta ba ti diri se o pe ah fo mi si wa so idu fe
0: o ti di blue face
1: amo
0: wa o ti do ni wo
1: o na close o ti do fun na close so ibi te ti mo wi pe o dabi pe kini ohun o ti n le dada orilede eje mi de wo pe nkan to nse won yi en ti mo fe le so pe kini yen o se dada ohun na orilede moruko o dabi pe awon si gba yato die ninu awa ta je le adulawo nipa bola lafise gba to n to wa be ni pe o ni diru awon mamushi awon siko des awon tresigret yen awon ta nilo ni pe awon ti won le block kini lo ta gba bolu kan wa to ye pe iwo ko lo decide fun won awon na ma decide fun e iru e lawon mesi yen o le decide fun won pe oni marking won ni je won lo to ba ti ni je won lo yo le fun won o le se red card ko si n to le se wahala yen ma po pressure yen ma po looto looto na mi o dispute awon yen tan so yi pe o dabi pe won yan awon orilede kan yato pe awon ile yi o agbodo mo ri won ni abala yi abi boya ba mi o so wi pe bee ni bo te je pe mi o ri die fi mule boya jo fifa so bee abi ko so bee sugbon ti mo kan n ta n so nipa yen ni pe ona bo le gba ti eyin de bi se 20 to bi adigbe 1632 te ti wa fa kini ohun gan de bi le penalty ka so go kill penalty no ti lo gba sugbon kankan wa ti gbogbo wa ti a mo nilu yi ni wi pe gbogbo gba ti orilede ile adulawo ba tin play koju awon orilede europe yen n ta mo qualify ara wa gege bi failure ni pe a try awa iso nkan kan ju pe won try lana o won le da won yen mu ibi to ba tin se nkan ta so fo pe o try
2: to lati yori kan ta so bo try jina sibe daju daju ibe yen o mo nkan to nse we te mo se biyan bi ti won o number plan so boya won try lana won try ba wo awon to na won mokan la ni won awon ile na mokan la ni won wa te wan try ku le te try ima ta africa me wa ta ba re nikan enikan ni quarter final awon ku ji border tan so ibi te nkan to dun emi ni abi be ni pe egypt ganga oluko ni won ohun lo lose boya ka de so pe ko la won to je pe bi cement vendor tell him offense yen ti won ni je ke anything ti won ni je ko ko ja oke e wo goti ti enzo to fi seal game yen lana e wo gba ti la taro ni lati keep bo yen die boya bi 5 seconds to fi di pe enzo fi run de be yen to fi wa gba square play yen to gba cross yen
0: e je lojo ja ka pada de oro ta le so so ni 32 fm 94.9 ikonada ni po osunu laughter house oketete premier makola ibada aparabo

0: Hausa ni jojo so.
1: Opolopo awon eyan lo je pe igbesi aye ti won. Mo a fe ma fi oppress awon ti o ti to won ni mo ran leti ni ron le yi. Bo lori ba se ri be na lomo eyan na se ri. O wa better. Ki won na ti e wa gbe level ti e na si level won. Kawa imaji pe. Oro iyan wa kan ni. O wa oke ju awon egbe e lo. Olohun te ki abukata die die nu won. Egbe kan wa ya iyan iyan san lori gan ti e. Yeri o ba so mo pe eh labaja o gbodo se nkan bayi fun mi ni o ba e wo mi ti raye se yo eh so fe ko lohun se oro ti ohun bi oro ti e so fe ko lohun e ba won exchange e ni o ni exchange e ki le mi pe se o fe ki awon ma toro bi ki we

0: leya ro da ojo a kan gbodo fi gbogbo nkan le ko kan ma lo be yen
1: olohun ba sanu mi
0: se mo be mo ni mo ran yin leti ni owo o da lapo enikan to ba ti wa oke je ka won padi e na wa oke ma kan ma oppress won necessarily bi won ba soro awon na leleda ti won won ni kan moto bi marun wa tawon ore re ba wa nlo de won wa gbokada wa leti e bo lo ye je wa fi moto to ni esi gbe won lo o tu wa gbe won pada wa leti e won se wa gbe okada won ma lo le won elomi o ti e dokada ni ninu won e si npe ra yin lore e jo wa loja ni lo oto won lo shop bi merin bi marun awon si n se re mi oda kanta le lomi gbe tita leyin sale to te ngbo awon kokon wa temi ma ran yin leti to e pe okan yin le ma si nbe do the needful ni je ki won awon na o fi orun ti e kan fi sasho ti won na o le ko ninu igbesi aye ti won pe lo oto ah lagbaja o se eyan opelope ninu igbesi aye wa awon irin ajo kan na de wa to je pe ko ni lo kun ese mo wa bi o fun le lori iwo ti lo aji bi e mejo re re o ti lo kankan be ni won si nwo wi pe we awa la wa nbe ko sin to burudu ki alaji je ore alaji ki alaja na je ore alaja won nikan na won mo wa se abode maka fun gbogbo igba ma won ore re na ti kan surprise kan pe bo ba kini oni passport passive kini o vin se lo se kan da won da le se fun o ninu igbesi aye ti e ko le gbagbe e laye yo mo ko be pe ogbolopo e lagbaja opolopo e tamedun fi si ari mi nikan la mo ri o se
1: ma se dajo fun ti be se pe
0: lo ba mu date kan pe ah a fe fomo mi iro mi o ni sin date yan date bayi ni ke mo won ti gba yi pe wi wa re nbe o ni nto ni nto tuto ni nto tumo si lagba lowo olohun a ni te lowo ara wa nigba ko kan sise lori e oko e le ma si nbe sise le lori
1: omo kana yesu
0: aso ti enikan ni tuntun ju tawon ore re run leyin ni o le ra tuntun fun won gbe sumo bo ni se kin bi meji bi meta kan bo yo ti e le wo reaction ne bo yo ma like abi o ni like lagba lowo olohun ni seru ara wa a jo ma goke ni lase edumare dele akimode dele ejile lori eto ta pe nleyin se 32 fm 94.9

kaya omi lutiti irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke ohan kete kete ikani 32 fm dosu ole tente oba laarin awon okan ni 32 fm 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo won araye ibudo ayo atori sun idunun ni 32 fm iroyin asiko ti o leja makan nu ere idara yale se kuku ati kaakiri agbaye se bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan.

0: e ko ja o
1: e ka bo
0: iya bi tin sibo ni kan
1: ah baba oko mi e ka bo eti e wa mo rin bo wa ni lataro
0: wo owo ajo todo re mo ni kin wa gba ka le ko papo soju kan ka ko fa awon tin ba wa da
1: baba oko mi ke si mo wo oju ori yin to be bi mo se wa yin ti ita nkokon lataro bi ni mo ti e ta mi ready bere lowo mi papa
0: kini to de o polo oja re ni
1: mo polowo ere yo wole na ni iti ere ni bi mi
0: awon bo ni wo tin polo oja re ya bi tin sin
1: baba oko mi ko si bi ti mi o ti de ki radio kan se de le loni loni itu ba won debe lati lo polowo oja mi
0: iya bi ti sin iwo lo so ja re lofo beyan ba fe polowo oja ti o gbo pe lori e radio 32 fm 94.9 fe yen ibe la wa ganu si nibe la si tin gbo pe won na ba wa fe ri se ki apo lo polowo lodo won
1: a je pe kemi na lo ganu si niyan o
2: FM 94.9.

ki wa na ka le o bi mo se wa nki yin ni mo nki yin ni busu mo nki yin lari wa eh mo foruko olohun ba mi to tobi ju laarin gbogbo n to tobi ba ki bola mo fi nki yin lale yi bo se foruko olohun ba mi e ki yin be na ni mo foruko gbogbo awon prophet tolohun ba mi ran wa saye be ni mo foruko awon ki yin o bo ba ja fa lale yo ma ki bola mo ki o bo ba wa je pastor na mo leyin Jesus Christ ma ki bola won sai se yin pele o

o se kristiani o se musulumi o si sinu elesin ka abalaye to sa ngbo mi dede akoko yi oba ilu ni o ni o koda ijoye ni o ni abi mogaji oba akibola mo ki yin ka le

oruko gbogbo awon loga loga ni ile ise yi oruko gbogbo awon alase atoludari ikoni yi ma ke bala ni mo fi nkiyin lale yo ni o je general manager wa mo nkiyin o e ka

0: kekere ay gunugun eya ye ni akala mo gbo won leya awon agbalagba ara kana ta won ye gaga won leya efura e kana kana ye to ni tumo to lapere e ma si agini ko mo lo be ada ko meje la ka to jo dide nle fuya o ama me ati ya jo sawuse lale e fili enu ile abi Lọ ni ori be. Eh, baba ije eyan ni won ti sege ola dana. Orile de Nigeria. Eh, ilu to kun fun wara to yin ni. Eh, ta si lawon to loko loki me.
1: Alagba foki.
0: Alawon ojogba loloko owo. Lawon loselu la la la la. Eh, leya kokan leya ti apa odo awon Ibo lohun. La tun ni awon ti won tun je eleka okowo iselu lapa oke oya lohun
1: ko so mi ko so
0: ale le side odo wale yoruba nbina o
1: mi ko janja ni kure
0: e wa gbo won lomo iya ni wa emi nti ti mo be ti pe
1: kajoro
0: e gbo ki lo sele ni ojo
1: kajoro laje aye o
0: ki lo le sele lojo
1: ani direba
0: o anu le la aro ni mo nara
1: ani direba o egbe
0: call nba wole gbarararararara layan ibo le wa oni mo wa laye
1: ani ba
0: ti ba mi soro ni aye le mo sabada mo ni bo mo wa tun fe wa bere pe bo mo wa aye na kon ni wa ni eh aladugbo bi te wa mo ni ki le fe ori question ba nkoko mo ki lo de to fi bere bi mo wa
1: ani ki lo je ayin
0: la siko to ti di kesi ni mo wa le kesi yade eh se wa ona ojo ki lo sele nbe alawon ti won je awon ara apa oke oya ta mo pe won ni awusa alawon tan to je yoruba wa
1: ani ki lo je ayin lo mo yesu
0: ele omo mi ogonu ogo won ni ati fa o di gobe
1: kan
0: ba mi follow ele o lori eto re
1: sogo ni ka mo sha mo fe para a oni gba ku edo oni gba ku rele aila oni gba ku ele mo sha mi o ire ti wa
0: sha ma mi follow omo mi ile o lori eto e ni popo tin je ojo friday la go mejo da go mesa
1: bo
0: a eto to ni tumo to la pere ni o eto eyo kan to se dede mewa ati bomi ele ogo nu ogo alubarika omo mi dono tani obi yin tenu yin o ni mu bai bi mo tenu ri o mu orokoro bi agogo de won le fose ile mo won ta danu
1: akanji oni
0: mo e ma ba follow e gbogbo ojo friday
1: ore si
0: eh la go mejo lale da go mesa abo eh mo po mu lenu koja rada rada e ma lo da la lo won ti e ma gba lu lo won ti gba fa si waju ogo re oni yo sonu Mo ni kini sele nbe. Wọ́n ní àwọn Yorùbá wa àtàwúsá. Mo ní ẹ̀ wá gbà mí. Àgọ́ mélòó la wa kúrò lórí irú ọ̀rọ̀ báyìí. Àmọ́ inú mi dùn lórí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ púpọ̀. Àti gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ ẹ̀ṣọ́ aláàbò. Kí á ná tètè paná wúru.

0: ba ti awusa ide aye di a ma sele ngba mi be na ni laarin ibo ati yoruba
1: omo wule matun
0: be na tun ni laarin ibo atawusa ngba mi mo nto e ka mo ni wi pe orilede yi
1: omo ki o dele
0: gbo awon ta nda ko pe ibo yoruba awusa yi gbo won ni pata ni won leka kokan teni kokan di mo
1: ona wo ni joyan mele gbagbe
0: ma tori yin ko ri awusa

ita pe ni yungba yungba deyi na si ti mo 20 minutes to 11 ma kibala mo nbo gbogbo ara mo nfi nbo wa e fi le ke bi wonder e ni subu awa na oni su e ku kan.

Akimola ni kone 32 FM 194.9. Anti re kan gangan ko gbodo. Anti re na o lade ori. Anti re ni wan so fun o pe sayo okun iloko leyan to bayi. Oya ma keru re bo nu le o. Ma da anti e o. To ba wole olu. Oro te le pari ni. You ti mo fin loro te le pari ni wipe tori anti re to na o lade ori. Ni jo fe ni pe ke jo wa bakan na. To si ni wa ma so

baba ti ku oni korodun wa lona kan to nbe o to tun wa pada jona ijebu ode nla won fi face o won to lo bi kan losogbo lemi kan iwo kan so le wa le oko kirin muri ba to ba wa se wi pe awon lenu time sonu ni won so di single mother hello mi to ba ri mo fe ya lenu time sonu le o sori wo to kokko wa single mother je sare.

ma ni kilo ko e ti mo nkin bayi eh ti mo nta charger ti awon kini accessory fun yen be ni dia ile lejo iwo re mi ti date won ri eni ma lo wa lowo kini to sele ni wipe eni oni ni oni ni o si to lo sodo pastor church yin ni won so wipe wo le fe loko koko le ọlọ wa fe ki oke wa ma jade lo njo keji to ba lowo ma je nbe okunrin to njuwe fun o na ti damo ready yen oko ti e nbe ni lu lo wa ki opa ile o madam se wa dada alfa alfa o pa ko re o ro pe alfa alfa alfa alfa lori kini na awon na o gbodo so gbogbo past akoko ni yen be o ju lefo mo ti o lowo ri eh keji re ori to re ni to lowo ri le ni to ni o si gbogbo n to be le ni ati n to le je mo si ni ohun a ma ni lo yo koko re ra re nle fokun to a ma ni lo ma na awo be ti ba n woko ti ba n gbe moto o ki se lese ni o to sti e

0: essential loju opo Facebook. Ma akibola ten like na ni mo nlowo yin ti gbogbo en lo bi sam bi sam. Eh ba ba ye oju agowo 3 minutes to 11. Ati wa ni 10:57. Oya paluda bayi ni won ro ko paluda bayi. Ni won ra da paluda bayi na ra gbede ile olumo. Ah ile o ogo ninu ogo lagbo lagbo eto. Ni bo ba nse bayi awon yi ka ki mo ta fi le sodo en. Olorun lo ni ori be be oke.
1: Any lori lori mbaho, any lori lori mbaho, any lori lori.

0: si wu mi ko teti bele je da da lale yi ko di ti se ti e mu nbe ai ni suru lo bi mi fi n ko le oko kan sibi kan omo ibunu adamo je ni suru n bi ko le to bayi
1: soju ni na je bi po ojojumo
0: ama tori pe ko si suru nbe ori ta won baba wa yoruba won tun mu owe nla kan wa
1: baba mi mo alawu la bibu obalala lo
0: won ni oni suru ni fun wara kene o ese kene la yo ni won ri fa so ti won so ni wipe oni suru lo le se nkan to ba le won ti to ja mo wipe won ni oni su won ni suru le se okuta je na eso okuta to oko lele won fi mu asamo owe oro wa
1: ni
0: oro meke mi bi ba ri agbalagba mi

ni suru le lo mi o fi le nawo si pomo to nkan se re ele yi ba ti se yo le da ti to n ba ti se yo le da elomi o ni e mi ko le manage

na le to sele logbo mo so yi oda bọlọrun ba wa mo ba wa fi suru o ka gbo wi pe enikan bi kan ni bi kan won si ju ado loro le gbogbo e si se gbola ani ko si suru baba kan ladugo to nti pe bi 55 to ba ti a wa si yawo en le ya won pe omo bi omo odun bi 15-16 omo benrin bo ba ti fe charge mo wa bi oba si mommy ni wo kaka ko underline oro ti mommy oba si ni o wa momo yo se bo se wu pe ba wa se po lohun oba mi ni.

tan kekere kan wa akunrin kan ati yawo re won jo ma fa wahala ngbogbo gba yawo ri o baja bi yawo e ba n baja bi ba n binu bayi gbogbo kanu le ni o ma baje e wa na ran ti gbogbo ruru e to ti se ti binu bayi ri to le glass cup o fe le mo koko ye lo ba television ti menu le o ma pa di e ti se ganu sasun isari ara re ni baje

0: Wow, pe ko si ti meme ko je je fi suru gbe. Tawon people yi fe o sele momo. E mo worry e ba ti loko to loki. La bu ko mo wa ki awon mo je mi wo mi roro.
1: Oba ke ya ati obolola o.
0: Mi no wan sun ko mo ni e ja lo e ja lo e ja.
1: Ati wa loju.
0: Re beti man ti pe ti o ba ti so le le ti ta o ni ja. Arakunrin yata arabirin yi.
1: Ma se
0: jani laaro losan lale. Debi wi pe awon mo le bi iyawo ti pari ija o ti sun won.
1: Ongurugu di bo tata soyi.
0: Debi wi pe awon mo le bi oko ti pari ija inu ti bo.
1: Ai ni su lo.
0: Ore oko wa wa njo kan. Wa nja o wa nwo gbogbo bi yawo se nse yawo nbu tin lali e tin gbese pe o ka so mo lorun tin fi oko re gbogana pe so won ati e
1: o be ko
0: re wa fe gbe owo ke pe ko gba yawo e leti a o

pe iyawo re yo ro ti eran ti an fi kan bo ni o ni iyawo won olohun lo nso be ere ni awada ni so wa mu ore re ile odo baba yi abi o mu dodo baba yi se ngba to mu dodo baba yi se baba yen ri gbiyanju se se iyawo yen je

0: Seya wo yen jentu abi o jentu
1: Bismillah la bidale aya moni lo tele boti katora yi odo
0: ba si jo sore lale
1: ba jae alade o wa ni ba todo karola
0: wa wa dodo baba yi ni e wa koro le baya
1: alade o
0: a e ga fara onile won lolon loni o lagbaja iwo re latodun a o le mi ni baba mo nbona

0: wahala ni yawo re ba fa koda ma ba fa wahala losan na ti ba fa wahala ri to ti sa ku o nle ti o dele fun ti bi odidi osu meje abi osu meta aba te to ja gbalagba wo titi ba re ki wa le fe ko hun se o
1: imurita la muhammad
0: anu to fe ke bo nse ni pe e bo hun pa woda si yawo ohun de bi pe ko mo gboran ba ni se to fe nu oni oju be lo baba n pada gboran oni ko le ani ko gboran

obinrin mi nbe tin lomo yo ti yi oba hun baba ni baba alagbaja pelu ya alagbaja pe laduru jatan ja laye won pada kora won le oyi okunrin o si yi obin na okunrin mi o laajo rara o to ba ku ohun ati yawo re lori oro alapile ko omo bi ti o ti ko ti o fi fe no ba ro lele o fi da pe toro oko ati yawo ba sele omo senu re die lati soro anti yawo won mo de ati e tun ti jo nsoro e o be lohun ko arin wa ati ololufe ti e ori ba lojo opo facebook 32 fm 94.9 fe yen e si ambe je nrowo yin.

tọ ba ti ni to gbe wahala re de dide bonu le se agbohun senu yo pari gbogbo se be pata mo gbe mi o sajo wa lenu re se mo wi pe eni to ba gbe nkan sona fun to di nkan senu bayi da pe ko laaye lati soro

0: te fun joye ri ko se n to won ise fun won wa ma du pelu
1: baba puto
0: ore re ba ni a n so fun o baba gbo na
1: kabiyesi wa dajo meje
0: dakun la bi te ba dide
1: dajo meje to ko fun baba
0: ojo kini o dele iyawo re so ko lo
1: se baba
0: ojo keji o dele iyawo re so aruma
1: abu re pete
0: ojo keta iyawo re olago mole
1: ojo kini
0: ape ngba mi nbe ele fesu labule Bale fun rara re bayi ni omo ta gbo Yawo si wa ma ta ogogoro Omo won oni ni se kankan ti se wo ta ni omo gba o E si le fi su labule
1: O lo bo re ba
0: O du jo kerin kini de sara bi bi se de
1: Oni to ba di lo la gan ba ni ko mogun Kini ko
0: wo re Wo ba wo okunrin fa wahala ni se
1: Baba ni to
0: Se kan mu na ko paun
1: to ba jo
0: koyi to koyi ko waju re bayi agbo ti baba te npe fun okan da ona fun ni ona fun to da fun o wa di enu
1: ma ki eleyin koko
0: yawo e bu bu bu bu bu bu
1: o ba mo
0: titi to fi re yawo
1: ida meji ni to
0: wi nkan kan te ku o waju yawo
1: o ma se meru ko so wo ta o bi meru
0: eni agbo won lo tule o sun
1: o lo bo lala
0: o to di jo keji
1: na ni gbogbo won so
0: yawo ni bi wo lo nti en ba fa lana
1: bakon na ni gbogbo won so
0: bo n fa bayi o to yi ko iku o waju yawo e

Oyin ko olodun bi egbe egan na nta. Ya o wa ni ha. Se nbu lata aro n wi gbogbo nkan ko soro. Tele tele an jo mo bura awon ni so won a mo bu giri je ni bayi. Ba ti ya wo nu ile ko won kunle ko won be pe omo binu ko mo bu mo ko mo bo fa kankan mo. Mo tun se wole iyawo re tun so accent ko tun wi nkan ko. Ti yawo fi se be le mefa. Ti o di ojo keje yawo ti ba fa wahala fa wahala yawo ba ji laaro kutukutu yawo ba kunle nti o kunle fun di laye ba le mi e mo binu oko tun dide le kan na to mo keni agbo o to lo se mu yin lo hun be ti e soro e sa ti e soro tori olohun e soro oro e ma se mbayi e ti fe so ndi nkan mi gbogbo bo mai mai fa wahala oro te ma so ti ko si suru nbe ni o nfi legun to na fi ma le e soro tori ole ti e soro se je yan oko fori da to mo ba nge ti e mu si oko fori da se te ba je yan ta se wa sun ya oko fori da

0: keji to ko pada wale
1: nigba todi
0: o yawo ti wa lo pe gbogbo awon ti nbe ladugo pata
1: won ni komo wa meru bo wa mu
0: pe adakun hun se baba alagbaja
1: o ja ti mu
0: e kan wa bo.

0: àwọn yin ni bo se nbu yin lati jo yi pe ajo mo bura won ni enu awon jo mo ja wa ya bi oga ileso ati londona eh ti e bu won e wi nkan kan
1: won ni sumo na ti lo ma mu oni bi o ko
0: osoro ore re tin lo wa fowo juwe fun pe ko da koko bo yanju si baba o baba wa wa baba ni yawo re ti jo njada baba re ni o ti mu mi suru
1: ibe la ri o ba
0: mu mi suru ni nbe lenu re o
1: olori eru
0: o ya gbe omi suru mu oba gbe mu o ti won mo so ngba mi pe na suru e fi suru si kini yi ko ai ni suru ni
1: olori eru to mu
0: wahala to ri ta ni lori rede ko si suru

0: lo ba hun ni to ba ti bo fa wa o wa la ohun eyin te soro mo olo ma gbe opolopo oro to ti jabo le lori
1: baba ti e gbe
0: sumo wa so fun baba hun wa so fun pe omi ti mo gbe fun o je yawo re o fo ogun mo o agbo to ngbe fun o ke sagbo kankan o mi ni ori pe mo bu oto mo bu lo nfi ni omo di enu popo ba ti ba nso color ti nso aroma ti wo ba ti wi nkankan ti kini nbe lo fun ore inu ore oro ko ba wa le jo mo pomi lasan ni obirin yo fo mo le tan yan yan patapata baba bo se lonu

0: ni suru gbe da da bo ba ti le lo suru
1: aja mulika tun ni toju po
0: suru ki poju afi bi suru yen o ba ni to
1: anu ebe bi oluyele
0: mo bo ma ki bara gbo ara mo nfi nbo wa iku kale

0: agbalagba o ni kini kan asiri ni elomi o wa ni awon fa asiri ohun siyin lowo esitu lomo tu alasiri e gbo kini won pe lasiri gan ojuba na lo ni soki kini nti won pe ni asiri selomi gan ko ta asiri are ibi a nbo nu kini won pe lasiri asiri ni mo fe ja jo so lale ke la asiri se won tu elomi la asiri ni abi lo tu asiri are
1: Hello.
0: Yes, sir. Oruko yin o.
1: Oruko mi ni Albatai Olayiwola lati Ijarere.
0: Se wa dada.
1: A wa dada o.
0: Kini won pe lasiri?
1: Asiri. Ohun ti eyan ni ni okan.
0: Okay.
1: Toru ti o ja. To wa bi somo ni keji lowo.
0: Okay.
1: Oni pe ni asiri. Asiri ni nkan ti eyan daru loka ara re. O je pe to eyin to ba ni ko fi sokan. Ni mo bi ti yo ki so yo bi lo eyan. Ti ko fo re pamọ si olowo o. O ti o nkokọ ti yan ni le pa o si lo lepo ni asiri.
0: Ojuba lo.
1: Kire.
0: Hello. Ega le. Hello.
2: Hello.
0: Eka le ma.
2: Eka le ya di sweat ni.
0: Mami agbo ki no npe lasiri.
2: Eri gogo nkan ti mo ton pe ni asiri ni oro ti o ba ti tenu re jade si omo eni keji. Gogo oro to ba ti jade si omo eni keji to do fi pamọ si lowo ti ku lasiri.
0: Eh?
2: Then
0: wa omo te nwo to mu mu ki ohun ko lo n bi ohun adopt e ni o to ba ti so ta ki sasiri mo
2: to gbo oro to ba ti so sita o ti ku lasiri
0: eh
2: o ti ku lasiri to ba ti wa ninu re to ti so ra o ni won pe lasiri
0: ola oni se o e ja fun gote lomi
3: ki alabe fun mi o ni ta
0: lo
3: ja abija we to mi
0: ja ri ni ko nkan je nton san san rada le ni dadi awon mo ti desin nu do ti so ta lo ti ro
3: ola dubo
0: hello
1: e
0: ka le o
1: e ka le o
0: asiri kini won pe be
1: ah asiri ta
0: sa
1: ka asiri ayi kaka
0: asiri ni deyan mo ti o so fe ni kaka hello
4: Lola
0: yan asami. E ma kale.
4: Asiri la siri Olorun.
0: Asiri la siri Olorun.
4: Se yan bi pa mo kan.
0: Eh.
4: Asiri.
0: Eh.
4: Ta ba ti so da ti ku la siri.
0: Eh.
4: E le so fo re yan ti ku la siri.
0: E so Olorun.
4: Ya so da lo mi.
0: Eh.
4: Ba ni.
0: Ora e ja to gbe lo mi. Eight minutes to 12. Hello.
1: Hello.
0: E ka le o.
1: E ka le.
0: Oruko yin ati bole tin ba mi soro.
1: Olaide Adewole oruko mi lati Ladeku.
0: Lati.
1: Lati Ladeku.
0: Ladeku jago.
1: Ladeku jago.
0: Kino pe lasiri.
1: Oro ti won ba jade si ta. Lati eri lati enu eyan tabi lati ke eyan. Da wa ni ya ni asiri oro to ba ti jade si ti eni keji o ti ku lasiri ko sa suru ni
0: eh
1: oro to yo te yo so fe te yo ni so fe ni body to won ni ni yan o lasiri to ba ti ri pe ti kan ti go ti mi ti go ti ku lasiri
0: kabisi e ja tun gbe lo mi e se o

0: go, meje, yo, yo, yo. Ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo. Osana la fe ke ikolo rere re won na fe da gbogbo e pada ki sere o awon olore to fiele to je pe awon ologun lo wa ye ka awon olore re fe pada to ba le foke ke osana le meje
1: osana osana osana osana osana osana.
0: E koju si ona kare. Igba meje. Iye. Iye. Iye. O ta ken jojumo ni. Ta ka fi wo pe. Kilo de ta wo sai sa.
1: Wa ade no policy.
0: Aje ara ni.
1: Hallelujah.
0: Aba ti pe.
1: Hallelujah. Civilization.
0: Amu mi adua
1: le. Shout it, I will drink the water for
0: you. Iye meje.
1: Iye. Iye. Iye. Iye. Iye, iye.
0: Olu agogo. Gbogbo to ba da wole. Ni akoko yi. Yo yori. Ise re yo dide. O ma dide. Ise re a dide. Ise re a dide. Loruko je. So pe ni orilede
1: yi. Emi
0: Samuel
1: imo.
0: Ko ti pari fun mi. Mo gbagbo.
1: I believe.
0: Ona yo la. Fun aye mi. Gbogbo eyan di
1: orilede.
0: E pariwo.
1: Oluwa.
0: Le ofa ko se se.
1: Of me,
0: of

0: Unko mi ni Akintole Adeyemi lati ilu Idore. Yawo mi lo invite mi wa si program mi lati ilu Idore. So gba to invite mi o ti kole kan tele 2016 mi riko. Ton. Mo Olorun ba mi pari e. Eh ni odun ina ile keji na. Ah. Odun ina ile keta.
1: Ah.
0: Eh
1: wa on kole kan lo ni pari.
0: Eh mo
1: 2016.
0: 2016 mo tin kole mi le pari e.
1: Okay.
0: So igba ti yawo mi wa so wa ni mo like mo ni ma try. So mo wa asthmatic tele. So Olorun wo mi san.
1: Igba to yen na.
0: Baba igba ti mo de program yen. Baba fun wa ni pure water oni ka joko. Mo ye pure water yen. Aya mi kan clear be ni pe won kan fi kan fo. Ah. Ma duro ti bi ti spoke wa tele mi o le duro. Mo be si duro. Gbogbo nkan ti mi o le se tele mo be si nse. Ile yen na papa eni kan so pe o ni won gbon pa ile mi pe mo ko le yen pe mi ri gi kan le yen pe ko sowo. O kan lo o ja igi 1. something million. O ni ko ko lo site won ko lo ojo keta Olorun pe sowo yen. So mo sha be si mi o o po
1: e lo le so ta e tun wa call me.
0: Mo I mean ikata Olorun ti pe si e. So awon wa so pe won ni past won ni mo ni gbogbere owo Olorun ore oke oke lo se o ki se mi o
1: ti wa ni gbogbere owo bayi.
0: Ah baba mo dupe
1: gbogbere anointi lo bo si Olorun e pariwo orun se ibukun ma bo orun se gena lowo ma orun se oju re ma orun se aye mi ti de orun se ipin mi yi pada orun se anyama mi fawun oke oya ma ye ke wa ba ya ga da sa la ja ba ja wa ya ga ba sa da ya mi fo ma la le ke John chapter 3.
0: I'm gonna get that.
1: Verse 27.
0: And get that. You don't
1: go. I
0: want us to read
1: it.
0: We understand.
1: John 3:27.
2: Why don't you sit down?
1: Do I not sit down?
2: What's in your bag?
1: What's in your bag?
2: You're
1: a little
2: uncle.
1: You're a little
2: uncle.
1: You're a little uncle. You're a